0: unsa ra gud ang bundak sa ulan? Og bundak antika og gugma na walay kahumanan? Hay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: dulu. Gato takilid malagi ka lakaw. Buro magibog atan lo.
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kineo, tumara.
1: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
0: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsao na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pangalkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara, Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
1: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
2: Grabe si Lolo ah, abog abog ra mang agi kung makacha cha daw bilo ang rayoma.
1: Impas na rayoma apo ni aromadi ay ne Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Wag dang ang rayoma tuhod kondisyon ah.
2: Pwede nang mochacha.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayoma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
4: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasoy ko sa uban maragulay alivio. Sa dihang nakainom ko ning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
5: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
4: Nibalik siya sa 8 hours.
5: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
4: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
5: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
4: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kaya abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigit na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
3: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
6: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
5: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
12: Ay, sus, di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil. Yehey! Maayo na ko, Lolo.
11: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
12: Oh, Lolo.
11: Oh, it's a miracle.
12: No, Lolo. It's because of Kuya Dot's Herbal Oil.
13: Lolos!
14: Kuya Dot's Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madri kakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dot's Herbal Oil haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas Kuya Dot's Herbal Oil, hinumdumi ang ngalan Kuya Dot's Herbal Oil.
0: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, antimicrobial o analgesic properties nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagkaepektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masusama sa almorana, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problem, sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mo pakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
3: Kung gusto kag kusgan nga resistensya, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural nga suporta sa immune system. Isabay ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, kapeng herbal nga makapabaskog sa imuhang adlaw para sa lawas nga luwas og lig-on. Pito-Pito Plus Capsule, og kung gusto nimog enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy og puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Pangalan ganit mo, sir?
6: Romeo Sobrio.
5: Sobrio. Pilang edad mo, sir? 59.
6: Oo, oo.
5: Ah, okay. Taga-asa mo na ipalihog si sir?
6: Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Kadala o na, sir. Kadala ko mina sa programa.
5: Galong ganahan makamabinaw.
6: Makatawa ako ta. Ilanin mo ka mo. Kuan ba? Tiguan o rin. Bukan niya. O bata. Basta kibahay ka mo. Kuan ba? Kadala o
5: ka mo. Okay. Sir, unsa man nga produkto imong ginagamit karon, sir Romeo?
6: Kopi, sir. Ngarang kopi. Basta kopi akong gamit siya ng produkto. Mora yung gamit niya. Masakit pa. Pero kanabuntag ko na inom. Inan akong inom. Kaya parang bubo.
5: Wow. Sige, sige. Sa kanian to, naan na kayo mga coffee nga ginainom o natilawan?
6: Sa kung saan kapiha kong kuanon, sa kung saan kapiha kong imnon ba niya kay pagkaroon ko si Muhag Program, kumutry ko, magkupi o magkaangay ba ko? O moto, nindot man di, ako lagi bintin.
5: Wow, salamat, salamat. Sige sir, agdaha palihog ang mga taga probinsas Bohol nga mo inom sila pito-pito herbal coffee back, sir?
6: Nanawagong ko sa tanang kaminaw karon, labi ni Gael Taga Bohol, na ako pa rin yung inom gid mo aning herbal coffee ni Sir Uniok kay nindot gayo. Makaayo sa ginate. Pero di pa rin yung naging alawa makuala yun mga 2 weeks nangaipikto.
5: Praise the Lord.
6: Nindot, nindot gid kayong iyang coffee niya. Except nga kuan lami, makawapon sa imuhang sakit o sa kita. Sa kita, nindot ang iyang kuan coffee gid.
5: Sige, Sir Romeo. Subrio. Salamat kayo, sir, ha?
6: Salamat po kayo, sir. Salamat po.
5: God bless. Bye-bye.
7: Dirupos na po yun sa Linuan, Montelisa, Davao, Morong. Ako si Dita Lamoyen.
5: Kumusta man imong paggamit sa pito-pito capsule, ma'am?
7: Lindot yung kaya sa lawas na ako, video niyo. Tungod sa kakapoy sa kong lawas, tungod sa kataas akong BP, sa kataas akong uric, akong sugar, pwede kataas ang ano lang, pito-pito lang yun ang nakaayo sa kong video niyo. Makalihok na ako ang mga kamot at ang tiil. Nga makahistorya na po ko kay nahiwi man ako ang baba ato. Kung katong na yung mga diabetes, high blood, makaayo yun na siya nga produkto, makapanglaban at

0: pa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumanon. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
3: Yahoo!

0: nga adlaw sa tanan. Maayo nga adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Asa mandapita karon mga higala, naglalog-lanog, nagpakapaka, naglagobo. Ang atuang tulumanon o tingog ron sa makausa, maadyong adlaw! Ala, plaster na! Kay ani-ana ang inyong DJ ng bayan, DJ Uniyok sa inyong mga radio! Ala, volume na mga volume, sino mga radio? Aro magdungog-dungog taninjo pag-adyo, nining atong tulumanon. Gulong ng balat, kikinig atong programa Igsoon, gimugna kini. Kaya para ni sa pag-igsoon nga masulubon, masakiton. Mga igsoon nga adunay mga ngit-ngit nga mga sugilanon. Kini ang programa nga para sinuntanan. Mao ang programang Gulong ng Balat. Kauban si DJ Uniyok ng Bayan. Kumusta mga nanay? Kumusta mga tatay? Mga lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa, dudong ug inday, kumusta bong tanan? Bisan igsuon, doon may mga tagsa-tagsa ka mga gikabisihan, naamoy mga tagsa-tagsa ka mga problema, apanahimo gihapon ninyo na mukatawa dinhi sa akong programa o namati dinhi atong programa. Ako yun nang dako nga pagpasalamat sa inyong nga tanan. Kristiyano man ka, Muslim man ka, Ilonggo, Ilongga man ka, Bulanon man ka, Lumad man ka, unsa man imong tribo, basta namati ka sa akong tulumanon, welcome ka mong tanan. Nakitang tanan, o saraman ang atong amahan. Okay! Laras lampurnas aron walay mahay na lang ha. Labi na usab diha sa probinsas Bohol. Namatod pa, walay laing programa nga ilang gikalingawan. DJ Uniyok ng Bayan's programang Gulong ng Palad na yarn. DJ Uniyok nga ni. Salamat mga sana og sanuha sa inyong kanunay nga pag-atang. We love you mga taga Bohol. Labi na usap sa mga taga Cebu City, mga taga Camiguin Island. Ubay-ubay na po itong mga texter des Camiguin. Ubay-ubay na po itong texter Megalas Camiguin Island. Labi na usap sa mga taga Zamboanga del Sur, Misur, Lalawigans, Bukidnon. Ubay-ubay po na itong listener de Megalas Bukidnon. Ikaw man sa Migala sa Cotabato. Og diha po mag-igsoon sa Davao Region, Surigao del Sur og sa Agusan del Sur. Asa ka man, gibutang karong mga orasa, Kapurok, Barangay, Lungsod o Sudan. Maadyong pagpaminaw sa inyong tanan. Og daghan kaayong salamat. Okay na, humana. Di man gud mahimo mga palangga og di ta mo unahon og timbaya. Kay kamo ang number one sa puso ko, Asoy. Oy, katuwa makakuha sa tong hotline ha. Katong gusto mag-greet o mag-shout-out. Dili naman uso ang greetings ron. Shout-out naman. Shout-out nga ni. Sige, mo ni atong hotline ha, mga idol ha. Sige, pagkuhag papel, babe. Pagkuhag bullpen, pagkuhag lapis, pagkuha og papel o cellphone, i-save di ha ang ako ang hotline ha. Okay. Ato ang hotline, mag-exoon. Ako hinayon aron makuha ninyo ha. O hinayon lang na ako aron makuha ninyo. Ready na? Zero paper terus sampai zero paper. Pas-pas blagi na niyo.
1: Oh, matun pa ni Ruben Padilla, mas mabuti yung mabilis di nauunahan.
0: My goodness.
1: Bito, oy. Ato ka hotline ha. 0955-937-8054. O gusto mo kanang pinasiksigod niya pagka-pronounce? Ha? Sige. Kana kunong pinasiksig ko nung mihigala nga pagkakuan, pagka-pronounce sa ito ang hotline. Nara. Oh, testingan na ito mga palangga. Testingan na ito, be.
0: 0955-937-8054.
1: Ay, nako! Okay! Padayon ta. Oy, tigmo na to. Yun, matubag kagahapon. Nagpabilin sa premium 2,000 cash ang tigmo nga naguluhan. Tague o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Nakulbaan ko kena ako'y nabasa kaganina nga tubag nga buraog duol gyud kaayo, wala lay explanation. Pero dilit na ko i-acknowledge yung mooning nagtubag kay Basin Unia o inyong nang i-explain. Basta kay naay nagtubag at duol na pero kuwang gamay. Unia, kuwang og explanation. Pakiplaster ko si mong tubag. Unia, paki-explain ko o ngano mooning yung mong tubag. Taga-Tagbilaran o taga-Bansalan na apoy taga-Agusan o taga-Kamigin Island nga pare-parehag tubag. Hala! Pero daghan ba ya tag-listener sa Kamigin? Daghan tag-listener Megalas Bohol o sa Agusan o sa Davao? Kinsa man itong mga nagtubag diha? Hala sige, agpas na mo! I-plaster ha. Muna akong giingon, muna akong clue lagi. Magtubag, gali mo, utangi o explanation. Tague o hipusa, arundili mahibalaan sa uban. Agpasay kay nagtangag nagdusmel. Og din niyo tubag karon 2,500 na karong Lunes. Naay nag-text ako aba. Ingon siya mga higala, nihilak ko niya mga higala sa akong kanta. Oy, may pagpabino di hay sa... shout out sa Dunmar's Barbershop. Bisita ko na po, magpaalot ko. bisita ko na po na. Na ato'y nag-chat na ko kagaling na, be, sa bando, be. Okay. Kantahan takag, natutulog ba ang Diyos? Dili lang nakuhumanon, ha? Dili lang nakuhumanon, kapertira ba ng taas, ha? Kiniga awit, para ni sa nag-request mga higala, og, hatunsab ka na to, migala sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Okay? Kanta sa ta, ha? Para di sa tanan.

Madang bura guang ni mehigala sa dukol sa tangkogo ni si DJ. Di makaya mong request di mo. Request ang natutulog ba ang Diyos? Sama mo, munta ka practice, oy. Sige lang, practice sa nako na ha. Bura oga, bulugwa man akong ubul-ubul. Direta, basa tagbensahe, kaya surrender ta atong kanta ha. Sige ko, paminaw si mong programa DJ Onyo kay magalingaw ka agudubag si mong digmo tao nga adunay nahibaluan apan wala niya gipahibalo sa uban. Siya ray nagahibalo kay gitago ra niya Edgar Neza Pigkawayan. La! Atong tanawon mga palangga. Ah, tao nga adunay nahibaluan. Computer up! De man maaw! Balik-balik ha! De John Yoke, tinuod good na ang Mimo Pro Plus, misamot kabright ang apo ko, si Zaira May Pinar Jr. Grapa sa mo 1 year and 4 months mo kanta. Padadaan nako sa Facebook para na ay ebidensya, okay? God bless your family, si Rick Pinal ni ng Dawis Bohol, driver ako ni Julia Montes. Dati ngayon dito nako sa Bohol, Benjamin Tubio ang boss, head assessor. Salamat DJ Onyok, himsog na ang apo ko. Sa Negros sila ngayon. I love you, Dijonio. God loves you forever. Pakigreet sa boss at apo, Jeremy Pinal Jr. Mag-artista ni amigo mi, Coco Martin. Ngayon, ako tulong, thank you. Ha? Ngayon ko tulong, thank you. Wow! Uy! Limbawad man sa itong balahibo, eh. Nasya ko sa imong text ba? Oh, ingon siya, oh, did you on yung tinuod good na ang Mimo Pro Plus, misamot ka bright ang apo ko, si Zaira May Pinal Jr. Grapa, Pinal Jr. Grapa, some 1 year and 4 months mo kanta. Padadaan ako sa Facebook para naay ebidensya, okay? God bless your family, si Rick Pinal ni ng Dawis Bohol. Driver ako ni Julia Montes dati, ngayon dito na ako, Benjamin Tubio ang boss, head assessor. Salamat di Jonyok, himsog na ang apo ko, sa Negros sila ngayon. I love you di Jonyok, God loves you forever. Pakigreet sa boss at apo, Jeremy Pinal Jr. Mag-artista ni amigo mi ni Coco Martin ngayon. Thank you, DJ. Allah. Grabe, ha? Uy, dati din yung amo mga higala si Julia Montes, no? Dati siyang driver ni Julia Montes, mga palangka. Karoon naana sa Dawis Bohol. Uy, salamat kayo din mo na, sir. Sir Pinal, Sir Rick Pinal, salamat kay sir ha. Sir, pwede ba taka matawagan sir? Ingon sa mga palangga, aron da ko na mutuo ko, mag-send sa mahigala sa Facebook, aron doon naging ebidensya. Wow! No? So, dili good ate, kay mag-send ko na sa mahigala o picture o pamatuod sa Facebook nako mga palangga. Salamat naman na Sir Rick Pinal ha. From Dawis Bohol. Sir, tawagan lang taka sir ha. Tawagan lang taka sir. Ako ni-save mga palangga. Taka sagang ano yan, tingsig soon. Salamat kayo. Dalipay yun ko ha. Usa sa driver, no? Usa sa driver may galas. Pinakasikat nga artista sa tibuok Pilipinas mga palangga. Si Coco Martin o Julia Montes. Why di kailan ni Miguel ni Coco Martin o Julia Montes?
sa Batang Quiapo palangdaan. User mga higala yung apo og Mimo Pro Plus for kids mga palangga. Salamat, salamat, salamat kaayo ha. Okay, Dirita. Good PM din, Junior. Tubag kutig mo mao ang susi oriyawi kay imo mana siya hipusan og taguan human og lak para dili mabuksan sa mahibaluan sa lain. Ako di ay si Marilyn Saldi, Barangay Bukang, Bugang, San Miguel, Bohol. Thanks, DJ Onio. Ayan. Oy, katong mga nakapalit og pito-pito capsule og pito-pito coffee mix sa Beat FM Bohol. Bunal way limit. Kaya saman to nakapalit na diha og products, babe. Pwede ka mo text sa kuwang number. Kuha ang akong number karon aron matawagan ta mo. Aron nga maka-appeal mo sa tuang mga papremyo, ha? Sige, kuhaan yung akong number, be. Kantong mga nakapalit, ha? Sa Beat FM SM Bohol. 89.3 sa dial. Sino mga radyo? Kinsa man ito nakapalit na diya, be? Diha ni Sir Idol Digino kay kuhaan na itong testimony, ha? Kay gusto ko nga doon na po'y makadaog niya sa SM Bohol. Agpas mo mga taga SM Bohol atong mga avid user diha og listener sa tuang panag-uban sa tuang programa ha. Okay mga kabunal. So agpas mo diha mga kabunal. Rita, okay. Dito nung tubag ko. Sa tigmo, ang ako ang tubag ulo na sa baog kay ang ulo sa baog iyang man ng hipuson aron dili makita iyang ulo sa uban kay iyang man ng taguan. Si GD sinabri ni taga Inabanga Bohol. Grabe na ito mga listener Megalas Bohol ba? Di good papil din ni mga taga Bohol oy. Ako ang tubag sa muntik mo din sinok ang kwarta nga gitaguan sa bangko aron dili masabdan sa uban. Salamat Tilma Santa Ana Carigara Leyte. Oy, dito rin speakers. Sa speakers din na ito nga kwan. Hotline mga palangga. Sige. Mayo ni magpalit ang speakers kwan, laing cellphone aron nga malahi na ito ning kwan. Good afternoon, Dijonio. Sige ko, paminaw sa imong program kay Magalingaw, Mangug ka, DJ. User pod ko sa imong products, mutubag pod ko sa tigmo, Dijonio. Panyo kay human gamit taguan haron dili makitaan sa uban. Hipuson si Willy ni sa Tagbilaran, Bohol. Thank you, DJ. You're welcome. Okay, ito ni Isave, ha? Salamat kayo. Salamat kayo kay Malingaw, good mo, ha? Salamat kayo sino mga feedback diha mga lude. Oy, after sa kong programa karon manawag ko sa inyo unya ha. Manawag ko sa inyo unya mga idol kadtong mga nag-text sa ako ang naggamit og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Confirmex. Hapit lang ato ang raffle next week na. Next week na ato ang raffle. So wala sa ko nag-interview ron ning semana ha. Karong sunod semana, mag-interview na punta. Gikan sa Lunes hantod Biyernes. Okay? So, agpas mo. Agpas mo, mga igsoon, kay aron matawagan ta mo o aron pun maka-appel mo sa itong papremyo karong May 15. May 15 ang ato ang raffle, mga igsoon ko. So, usapin ipaabot din yung pag-text na mo kung nagamit mo pito-pito herbal capsule. Pito-pito herbal Confirmex og Mimo Pro Plus for kids. Kung nagamit mo og Mimo Pro Plus for kids, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex, palihog lang pag-text mo sa kuha karon. Kuha ang ako number karon be pag-text karon be aron matawagan te ka aron malista na ko imong pangalan. Ilahi na to ang raffle sa mga bata og sa mga adult ha. Lahi ang raffle sa Mimo Pro Plus og sa user sa pito-pito herbal capsule og sa Confirmex. Okay? Muna itong hotline pag-text mo sa kuha karon 0955
0957-837-8054. Again, 0955-937-8054. Importante ang inyong testimonya o testimonyo, mga lolo o mga lola, mama o papa, nanay o tatay, auntie o uncle. Labi na po sa mga batanon nga user po sa itong produkto, importante ang inyong pagpasalamat sa Ginoo. Aron matandog po ang mga naminaw nga sama sa inyo kaniadto nag-antos og mga sakit sa kalawasan. High blood man, stroke man, diabetes man, taas nga uric acid man, kabuhi, UTI, dili katulog, lugos ginhawa, nagluwag dugo, problema sa kasing-kasing, baga, o giniang liver or kidney. Palihog lang pagtestimony mo. Mas i-bless mo sa Ginoo nga kamo mga palangga ni paabot diras kong programa nga nagpasalamat mo sa Dios o kanaigsoon na agpod mo'y madasig. Nga sila mga palangga dili gyud mawad ang paglaom sa kinabuhi tungod kay naadi ay sila'y napamatian, nadunggan nga mga testimony sama sa inyo. Makaingon sila, may puruhan pang maulian ko. Tungod kay nadasig sila sinuhang testimony. Pag-testimony na mo. Kunta ka lang ako number karon ha. Pag-text mo sa ko, ayaw mo ka. Wow, mauwa man mo eh. Sige, pag-text ako, akrami ka tong user sa 7-7 capsule o 7-7 Confirmex o Mimo Pro Plus 4 kids. Text ako akron 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054. Na ay nag-text rin sa ako, did si unsa ka nitong vitamins para sa bata kay mo palit ko, taga SM Bohol ko. Mao ang Mimo Pro Plus for Kids, ma'am. Ma'am, ganaa karon sa SM Bohol. Anha rago diha sa Beat FM? Oh, anha diha sa Beat FM, Bunal Way Limit diha sa 89.3. Kanang istasyon yun yung ginipaminawan diha. Pangitaan lang si Sir Idol DJ no diha, ma'am ha? Oh, sa mga butika, subay-subay diha. Oh, pangutana diha, ma'am, Mimo Pro Plus for Kids. Maunay pangitaas, butika o sa istasyon. Makatabang na sa mga batang luyahon. Makatabang na sa mga bata nga masakiton. Kabantay mo sinong anak ninyo nga bisag lami ang sudan sa lamesa. Wa gihapoy gana mo kaon niwang gihapon. Luspad gihapon imong anak. Gamay lang bikil. Hubakon na. Muna dilita makasugo-sugo og paarsag tubig sa itong mga anak. Dilita basta-basta makasugo og panglimpos panimalay kay biklunon ang lawas sa bata. Biklunon kaayo ang lawas sa bata, dali rang magluya, dali rang magsakit. Weak ang immune system sa mga bataan. Pero ayaw mong kabalaka. Kay kami ni Milvent Igsoon, nagmugna ming produkto para sa mga bataan nga nag-edad og 1 to 12 years old. Mga bata nga masakiton, mga batang luyahon, mga bata nga waygana mukaon, mga bata nga dili magsigigdula kay masakiton, niya ang produktong Mimo Pro Plus for Kids. Sulayin ninyo, mga inahan, kung nagpangga mo sinong anak, palitin ninyo og Mimo Pro Plus. Diba? Palitin ninyo og Mimo Pro Plus for Kids. Instead nga, ipalit ninyo og duwa ka kis Red Horse, ipalit na lang sa nag Mimo Pro Plus. For example, naamoy coming nga event. Naamoy coming nga birthday. Miingon mo nga, DJ, dili na lang sa kumupalit og vitamins, unya na lang o ganang mahuma na ang birthday. Birthday mo gud na ako, birthday mo gud sa akong bana. Ayaw mo pag-ana, oy. Inyo baya ng anak. Kinabuhi, baya na sinong anak ninyo. Ayaw na yung pasagdi yung anak ninyo. Kabalo ko, excited mo sinong event. Pwede mo maghanda, pero kanang ipalit og ilim nun, wala lang sa anak. Mga bisita na lay, bahala mo palit og ilim nun diha.
nagpakaon pa mo, nagpainom pa mo, dako na ka ng gasto. Naarabay, mamerte nga, dilipon mo uli o di ko matikangkang, di ko mahubog, di malipong. May mga ingunan na mga higala nga tao. Gipakaon pa ka, gipadalaan pa kag BS, gihubog pa ka, ay haya. Ayaw na lang siya magpalit og ilim nun. Kanang ipalit nyo yung ilim nun, pila may ilim nun ron. Isa ka case grade horse, 600 kapin. O niya, pila ang kantidad sa itong vitamins mga palangga, 259. O diba? Ako masaya, 259. O niya, samantala ang usa ka case grade horse mahigala, 600 kapin. Wa mo ko jape. Budgetin ninyo. Budgetin ninyo yung anak ninyo. Ayaw siya na unahan ng bisyo. Diba? Kung magsakit mo, manambal ramang gihapon mo. Unaha ang kuan. Pagbisyo sa mga tambal nga makahata kayuhan sa kalawasan. Ayaw ng bisyo nga makadao sa kalawasan. Namuro na inyuhang kamatian. Palitin yung anak kong Mimo Pro Plus. Sabot na taha. Mimo Pro Plus, palitin ninyo. Nara, 200 kapin na na. Wala na, maabot og 300. Kabarato, rana. Mimo kapalit. Pero og, tanduway ka niyo og red horse, ah. Ilim nun ka niyong makahubog. Mangutang pastendahan, pero og, vitamin sa bata, mingon mo, way kwarta. Palitin ninyo, aron inyong anak ninyo, dili na luyahon. Dali ram mo dako, dali ram mahigala, kana bang hustong pagtubo sa bata. Mo bright ang bata igsuon. Dili loading ilang utok, mo bright imong anak nimo mga palangga. Dali ram makasabot. Aron may mga bata ka suguon nimo. Suguon na magmantika pag abot kay Bombay ani abot. Kabantay mo magbagsugo mas yung anak. Wa sa huna-huna. Suguon yung mantika ang niabot Bombay. Wala silang utok. Oh. Naay mga bata ka dugay kasabot. Pero og nakamimo Pro Plus da mga palangga, dali na sila makahinumdom. Dali ra makahinumdom ang bata kung makainom og Mimo Pro Plus. Mao gani ni Mimo Pro Plus. Pro sa talino, plus sa sigla. Oh, di ba? So Mimo Pro Plus ha. Isuwat na ba? Isuwat papel aron di malimot. Sige, isuwat niya. Sige. Nanay papel. Nana. Hoy! Nanay papel. Ana, nanay. Nanay, isuwat na ba? Aron dili malimot. Sige, Mimo. Mimo. Mana? Pro. P-R-O. Plus. Mimo Pro Plus for kids. Muna ha ang pangalan sa itong vitamins, Mimo Pro Plus for kids. Okay. So para sa mga katigulangan, 7-7 herbal capsule, 7-7 herbal Cofamex, o para sa mga kabataan, Mimo Pro Plus for kids. Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear Kuya Onyok,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila lang may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-pagali ko ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko to anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Namagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong pod ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay pod ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom pod ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay pod sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: 11:20.
1: That Time Check was brought to you by
2: Gobernador Engineer Raul Mabanglo,
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Sakit man gani nang madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahanggug mga madughan jud ka? Why? Hala no!
8: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalampuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
9: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: For tips nga agri tips. Kung mga anak na imong baboy, kinahanglan putlan og ngipon ang mga bagong anak nga baktin, aron dili masamad ang anay kung mututoy ang mga baktin. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Pirting daghan na. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan na kong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw. Morang, okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kikin sa lawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Anax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumilipad.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Study. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: with Napinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Ay, nung mga naman jud kong magnum si Herbal Puti.
5: Ay, nay, pasensya jud kayo na ihakot.
6: Hindi ka makatulog. Nagkakain binipis ang magnum si. So, dili yung kong gagamit sa laing. Magnum siya na jud ako, oh.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban niya mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala, di ko makukuha niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala, ako nagmintin ako ani. Kada buntag, mapalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jaylan Generics.
10: Good morning, Mang.
11: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
10: Kumuta ng...
11: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
10: Kumuta sa aroma ni, uy.
11: Ay, syempre.
10: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
11: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
10: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
12: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love.
10: Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
11: Sigurado ka?
10: Sex.
11: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
12: Marriage and career.
10: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
11: Natural. Kay sige kang pambabae.
12: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
10: Yes, natawad na kita sa trabaho.
12: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kalang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara gina akong gamitun. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Valentina Eborde. Eh. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangan salamat sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Sus, pertigidi ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nagtesting. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalit ko 2 karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka nami, efektibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Legume Distributor, Root Pharmacy, Sakalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa Romani, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Ah, lamias yung kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Latina sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko o Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na antioxidant diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programa Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Isang magandang araw po sa lahat mga kaibigan sa buong probinsya kung saan tayo live ngayon mapapakinggan sa Surigao del Sur area, Agusan del Sur, Misamis, Misamis Oriental, Davao del Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, at mapapakinggan tayo sa South and North Cotabato. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok. Sultan Kunarat, hello po sa inyo. At sa lahat po ng mga taga Bukidnon area, isang napakagandang araw po sa inyong lahat.
2: Ayan, at saka syempre sa lahat po ng mga nakatabi po sa atin sa social media dahil tayo po ay live na live sa ating Facebook account. Nako po, sa mga gusto pong mutanaw. Mutanaw live na to karon.
1: Musilip.
2: Musilip.
1: Mamaklad.
2: Live na musilip ka po eh.
1: Mamaklad lang sa
2: Ayan, pwede niyo po kaming hanapin sa Facebook po natin. Ating Facebook account ay Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Ayan, Captain Jake po at Mommy Lucky. Pakisearch po sa inyong Facebook ngayon dahil live tayo mapapanood sa Facebook, mga kabihan. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky or Captain Jake. Makita na tayo na ninyo. Tapos pakiclick lamang po ang follow, mga kabihan. At pashare na rin po ng ating FB Live ngayon. Ayan, pashare po mga kabihan sa lahat po ng mga nakatutok na wala namang mga Facebook, wala namang internet. Pwede nyo kaming i-text sa
2: 0933-812-5818.
1: Ayan, ang programa ito mga kaibigan ay hatid sa inyo ng
2: Magnum C,
1: the most trusted by senior, the most nutritious herbal food supplement, mga kaibigan. Pinagkakatiwala ng karamihan dahil napakaganda. Bukod sa affordable siya, Mami Lucky, napakaganda pa nito sa ating kalusugan. Affordable, ginawang affordable para sa masa. At hindi lamang po affordable, mga kaibigan, dahil napakaganda nito na sa ating kalusugan. Kaya all-in-one na po ang Magnum C Herbal Capsule na napakaganda po sa inyong mga problema sa hypertension, diabetes. Kung may problema kayo, mga kaibigan, sa tinitawag na tugbughat. Kaya nang kulang ka kanunay o tulog, Mami Lucky, magresulta ka na sa pagluyas lawas. Mogi na ako nabantayan. Pagkakulang sa tulog, dili bitaw ka nang sakto yun ang imong tulog. Or ka nang makatulog ka pero matamatahon ka sa tungang gabi, ka nang ambot o ganong mamata-mata, basta may edad na ligyan, mawag yun na ingon nila, tiguang naman ko doon, taas na ng 4 ka oras sa tulog. Mawag yun na yung kasagaran ko madungog niya. Human, matamatahon sa tungang gabi, di nakabalik og tulog, mga problema. So ang resulta na pagkaugmaan na Mami Lucky, magluya imong lawas. Ayan. Kasi ang tao pagkakulang sa tulog, ang tulog manggo, sa panahon sa pagtulog, mamagunay panahon nga mag-rejuvenate ang ato ang mga cellula or ato ang mga body cells or cells na ito. Kasi itong lawas, composed of cells, Mami Lucky. E pagkakulang ka sa tulog, di siya maka-rejuvenate, di siya mag-repair o ihang kaugalingon. So mga na pagmata ni mo, lain mong paminaw, bugat imong lawas, galuya imong lawas, and sometimes magresulta ka sa bugat ng balatian niya. Pagkabugat ng balatian, nganong nagkasakit ka? Kuan maguna ka ng nabugat, maguna siya. Kuan maguna ka ng waisaktong pahuway, di makatulog, kana. So, money ka ng nindot kayo na inuman og Magnum C Herbal Capsule. Ayan. So, Magnum C Herbal Capsule, malaking tulong kapag ka may problema ka sa tulog, di ka makatulog, niya panahon sa kanang ting papahuway, di ka kapahuway. Or di kaya ang imuhang tulog kanang ginagmay lang tungod sa imuhang trabaho. Yan, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. The other night lang, Mami Lucky, experience na ako, nakatulog kong around 11 o'clock, yan, imata kong mga alas 2:30, kay nai kakulian, natay lakaw. So 2:30, imagine 11 o'clock, niya human na 2:30, imata ko pila lang ang oras sa tulog. Pero pag luyas lawas, inuman og duha ka capsule, Magnum C Herbal Capsule. Ito po personal experience. Talaga mula hutay ka sa tibok adlaw, niya di nimo mapansin imong kakapoy, kay karon kang tulang kag tulog, niya wala kay food supplement. Labi nagdili Magnum C. Mahapo imong paminaw kanang dali ka
2: hangak.
1: Oh, dali ka mahapo, ayan, kutasan. So pagkainuman ni Magnum C Herbal Capsule, nindot yung gaya kay mawa gid ang mga kakapoy. Sama sa mga sulti sa to mga inahan, mao ginay lang mapansin. Magnum C Herbal Capsule po ang tamang pag-inom, mga kaibigan, hindi po yung panahon kung kailan tayo may karamdaman na.
2: Yes.
1: Pareho nas bata, ginapainom ni mag vitamins, Mami Lucky. Painom ni mag vitamins sa panahon nga nagkasakit na. Oh. Di ba dili? Sa panahon nga okay pang lawas o way balatian, ginapainom na sila of vitamins.
2: Yes.
1: The same goes with food supplement, mga kaibigan, na iniinom ang food supplement dahil naiintindihan natin na may kakulangan ng nutrisyon ng ating kalusugan. Hindi man sa tanang higayon, nutritious sa itong ginakaon.
2: Yes.
1: Dili sa tanang higayon, lamian ang atong ginakaon.
2: Mm-hmm.
1: So kulang-kulang ta sa mga nutrisyon or kulang-kulang ta sa mga vitamina, minerales atong lawas. So mo na nai food supplement. So pagka panahon ay nakukompromise yung ating health, may food supplement na dapat iniinom. And speaking of food supplement, ayaw kalimot nga nadihang Magnum C Herbal Capsule. Ayan, Magnum C Herbal Capsule po, available na sa Davao City, sa tanang HB1 Pharmacy, sa tanang Amesco Drug, Pharmacia Southern, Amesco, HB1, Rojan Pharmacy, Rose Pharmacy,
2: Value Plus.
1: Ayan. Halos tanan, Suyo Pharmacy. Yeah, mapalit ninyo dito ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Napakarami ng butika sa Davao City. And speaking dito sa may available sa butika, dito sa Bansalan, available din po mga kaibigan sa MD Drug. Sa MD Drug, Almico Drug sa Digos. Tanang butika sa Digos, may Magnum C Herbal Capsule, may Magnum C Herbal Coffee. Pag abot sa Bansalan, halos tanang butika sa Bansalan, MD 3M Pharmacy. Tanang butika diha sa Bansalan, naan ay Magnum C sa Magsaysay, sa Matanaw, naadiha tanan. Pag abot po ni mas makilala, naadiha sa Senior Cooperative Pharmacy, naapo diha sa Butika Cell, naapo diha sa Farmer Drug, makilala. Abot nimo sa Mlang, Tulunan, Midsaya, padung na diri sa may Kabakan, Matalam, Kidapawan City. Halos tanang butikas Kidapawan na ay Magnum C Herbal Capsule and Magnum C Herbal Coffee.
2: Yes.
1: Diha sa Farmasya Sitang sa Midsayap, Guansing, Parenyas Drugstore sa Midsayap, sa Isulan, halos tanang butika diha sa Isulan, naanap po diha Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Pag-abot po ni Madri sa may Takurong, na diha sa Love Pharmacy sa Takurong City, Love Pharmacy o sa Rojan Pharmacy, naanap po diha sa Marbel, naanap po diha sa Surala, Norala, available na ito ang produkto. Diri naman po sa Bukidno, nasa Quezon, sa Farmasya Egang, Farmasya Immaculate Pharmacy, Stenzo Pharmacy, and Quad Pharmacy, Bufarco Pharmacy, na nasa Don Carlos. Kahapon, nag-refill na ganda itong ahente Mami Lucky sa Don Carlos. Kaya wala may stock sa itong mga nanglabing adlaw. Nahutdan mag-capsule.
2: Mm-hmm.
1: Nahutdan po silang kape. So, kahapon, nag-refill itong ahente dito. Nalipay ito ng mga butika kay...
2: Nanay, available ng Magnum C products.
1: Available na. Sa inyo, Google kay Modri, sir. Daghan ka ng hita, dito, capsule. Wa, nahutdan mig stocks. Nalipay ito po ng butika. Salamat po sa inyong kalunay nga pagsuporta. Labi na diha sa Hinguog City, available na po sa Seafarers Pharmacy, tanang butika sa Hinguog, tanang butika sa Butuan, tanang butika sa Kabadbaran, naana diha Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, and Magnum C Herbal Juice.
2: Ang mga paborito sa ating mga anak, ang Magnum C Herbal Juice, available sa tulok ng flavor na pineapple orange, nine manga, o syempre ang melon.
1: Ayun, pinakalami. And pagpagwapa yung Mami Lucky.
2: Syempre, pagpagwapa, mucha koji, papaiso.
1: Wow.
2: Ang pangpalami ka, kung saan mong palami?
1: Ah, syempre. Kung saan pa yung answer?
2: El Combate.
1: El Combate. Para sa magdamaga na kumbate.
2: Yes, ni Mrs. Ogni.
1: Mister.
2: And El Combate.
1: Ang paborito ni Mami Lucky.
2: Ang maintenance ni Captain Jake. Paras-balo sa rana siya. Gusto ko makaon na good cap.
1: Magnum si Herbal Capsule ako maintenance. Okay ra kayo. Di pa na to kinahanglan. Si Angkol Angkol, basi ganahang ka o ganang pampatoy hakaw na diya si El Combate. Ha? Sa tanang butika. Again, live tayo sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Pag nahanap, pakishare lamang po ating FB Live. At pwede rin kayo mag-text sa programa natin mga kabin. 0933-812-5812. 0933-812-5818. Ayun. 0933-812-5818. Ayun. Pe-play muna tayo ng awitin mga kabin. Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage on 3.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Latina sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalamian tayo kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Naino mo na mabadyo kong Magnum C Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
4: Ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
7: At ako naman si Mami Lucky.
1: Hello po sa lahat na manakaantabay. Ang programang ito ay gihatod kaninyo sa
7: Magnum C.
1: Magnum C, the most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawahan
7: sa Magnum C Philippines.
1: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice. Nindot kayo mga produkto pagka mainit ang panahon, natay Magnum C nga Herbal Juice. First in the market. Una na gi-offer sa market ng herbal juice. First time sa market, mga kaibigan, na may nag-offer ng herbal na juice. So subukan nyo po, lalong-lalo sa mga nanay at tatay ngayon, pagka gusto nyo pong bumili ng Magnum C Herbal Juice, available na po dyan sa Surala, sa Friendly Mart, mga kaibigan. Sa Friendly Mart, sa KCC, Fit Mart, available na po Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o sa pan pa mga butika sa inyong mga lugar. So bakit sulay lang ninyo? Sa Agusa, na halos na ng butika na sa Agusan, sa Mom's Option Pharmacy, San Franz Pharmacy, and lahat ng butika sa Agusan, nandyan po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice. Kung sabon ng istoryahan, na di magpalupig diha ang
7: Mutya Kojic Papaya Soap.
1: Ayan, Mutya Kojic Papaya Soap. Nindot kayong gamiton para sa tuwa mga pamanit. Aron mo guwapa, mahamis. Ikaw, explain, Mami Lucky.
7: Ayan, ang atong Mutya Kojic Papaya Soap, kombinasyon sa kojic acid o papaya soap. Di ba sa una, Captain Jake, a papaya nga kanang ginudun na to sa toong lawas para mamuti. Karoon na, gilid sa sabon.
1: Yes.
7: Yung nakanindot po ganyan nga sabon, Captain Jake, kaya after 3 days, naroon siya ka ng result nga makita ni mga muhayag, ang imuhang kalawasan, ang imuhang mga itom-itom.
1: Panit lang siguro, ang kalawasan.
7: Kalawasan. Ang imuhang panit, o makagwapag yun siya nga mo. Ingon ganyan mong Mr. Hala, kalami, mga inom o El Combate.
1: Sumode na.
7: Kaya tungod kay nakamutya, Daisy, ya. Mutya, kojic papaya soap.
1: Sinindot eh, madungaga na po natong kinamanghuran na ni. Mutya, Konjig Pamaya. So, available po sa inyo mga sugi, butika, pharmacy, sa inyo mga lugar. Naputay Vapor Rub na organic Mami Lucky. Magnum sige hapon. Pag wanto kang butika, dili lang capsule or kape mong pangitaon. Kay basta Magnum si Nanay. Haplas, Nanay Juice, Nanay Vapor Rub. Kanang Vapor Rub Herbal pag yung Vapor Rub. So, organic gihapon Mami Lucky. Yan po ka ng refreshing oil.
7: Refreshing.
1: Kanang kabuhion ka. Anak, kainudnod sa imong ilong.
7: Oh, ana, sa imong dali. Oh, sa imong ulo.
1: Oh. Kanang dagaton ka, anak, kay panghidhid sa imong ilong, sa imuhang kanang sa imuhang ulo, anak.
7: Ako ba ang nagkapinsi ka ginabot og perfume?
1: Oo, oh, alabi na rin. Lahi na ganda ako sa una, kay perfume pa karon haplas na.
7: Haplas na, anak, dali sana.
1: So naana, tanan, sa butika nga, kung asa mo makapalit og Magnum C nga kape. Yang kape, grabe ka ang kape ron. Hutdanay yun og stocks.
7: Hutdanay yun ka yung stocks.
1: Walay butika nga, di sold out kanuna yung ato ang Magnum C Herbal Coffee. Kusog ka yung ato ang Magnum C Herbal Coffee. Pinagkakatiwala ng mga seniors. Lalong-lalo na Magnum C Herbal Capsule na napakainam sa kalusugan natin. So ang pamang pag-inom, 30 minutes bago mukaon or mamahaw, maniudto, manihapon. Ganaan ang pag-inom sa Magnum C Herbal Capsule. Ya, kung kano sa mong inom, pag-inom, bisagwa pa'y balatian. Mas maayo man ang boosted ang atong resistensya na ay panglaban man na sa mga sakit.
7: Oy, speaking of, anang mga kanang panglaban sa sakit-sakit, Captain Jake, no? Kagahapon, naglain dyan akong paminaw kay Gidismenorrhea. Ang baby girl, Gidismenorrhea. So ang gibuhat na ako, ninamog duwa ka kapsula sa Magnum C Herbal Capsule. As in, wala, good ko yung na-feel nga anything sakit sa akong puso.
1: Magnum C Herbal Capsule, napakainam inumin, lalong-lalo na kung over-fatigue, bughat, ganang daling maluya, adunay anemia. So Magnum C Herbal Capsule, nindot kay inumon, sir, nay, tay, sulayin ninyo. Affordable lang, 12 pesos sa ubang lugar. And 11 pesos lang sa Davao de Oro, 11 pesos lang sa Agusan, 11 pesos lang dito sa may Bislig, and 11 pesos lang sa Davao del Sur, and Bansalan, and Bukidnon, 12 pesos yan.
7: Ayan.
1: O sige, greetings muna tayo, Mami Lucky.
7: Ayan. So lahat po ng mga nakantami po sa atin sa online, hello po sa inyo. Sila Emma Hara, maraming salamat sa papaminaw. Naka-live, nagtanaw na karon si Bell Lim, si Jolly Plaza. Maayong hapon sa Justoni or Juston Marientes. Taga, naana ba ang Magnum C sa Zamboanga?
1: Magnum C products daw. Wala pa yun ata, wala pa sa Zamboanga.
7: Ayan, si Ann Daroy, watching from Isulan, North Cotabato.
1: Ayan, salamat din po sa pagpaminaw mga taga Midsayap. Magnum C user ako, Kapitan. Sa Daan, mga taga sa Daan, Andea family, Magnum C users kaming lahat. Salamat po mga taga sa Daan, Midsayap. Thank you.
7: Ayan, si ano, Captain Jake, nangina po karoon sa to, si Amil Sadik. Ayan, si Amil Sadik, taga Colombia, Sultan Kudarat. Maraming salamat sa papaminaw. Ako na imo ang Ray-Ban, Captain Jake Bing. Kung madala daw sa mong kayo. Agun, ibong sa kalo.
1: Naibgan sa iyong, ako ano, naibgan ang Ray-Ban, ha? Naminaw sa itong programa si Nanay Pilar Terrick. Salamat sa kanunay Nanay Carmen Porras. Asa mapalit ang Magnum C sa Bansalan, nasa MD Drug. Na diha mapalit tayo. Imposible kay way stocks diha karon. Kay bag-oran ni Tuyo katong ahente diha sa MD Drug sa Bansalan. Nasa 3M Pharmacy sa Bansalan. Halos na ng butika sa Bansalan na ay Magnum C. Nasa Magsaysay, nasa Matanaw. Available lang ito ang Magnum C tanan diha. And available sa Mami Lucky sa Panabo City, sa Argilies Drugstore sa Panabo City. Ayan.
7: Si Jenny Beth, Captain Jake, sa Poblasyon 4, Midsayap, North Cotabato. Si Christian Etta, o Aet Canono, ng taga Montevista, Lebanon.
1: Ayan, salamat po sa inyo. Oh, kinsa pa ni sir, gayayaw tita ko, waay daw Magnum C sa tupi.
7: Aba, nga awaay man. May ara man na da.
1: Naasa Rojon Pharmacy sa Rojon tupi.
7: Pharmacy.
1: Ayan. Try nyo po, kas maka-adto gani mong Marbel, na diha sa... nakaroon sa KCC Mami Lucky o sa uban pang mga outlets diha sa Marvel. Sige lang, wala ko listahan mangod, but anyway, atong i-print to nol sunod ang mga outlets diha. And Kabadbaran City, nakantabay si Mary Jean Ibanez. Maraming salamat mga taga Kabadbaran.
7: Ayan, si Rebecca Alarcon, taga Mawab, Captain Jake, sa RJ Blossom Flower Shop. Si Rebecca Alarcon o si Joyline Riponte, si Rox Paulman sa Kabakay. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayun, anyway, sa lahat po naman nakandamay, live tayo sa Facebook ngayon. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para mabati namin kayo. Ito na po ang ating story of the day sa itong programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Captain Jay.
1: Magandang araw sa inyo, Kapitan, lalong-lalo na po sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Nasa isang sitwasyon ako ngayong kapitan na talagang gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko isasaysay ang aking kwento. Sana maintindihan ninyo, kapitan, ang aking storya na ibabahagi sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nina. Sa napakaraming kwentong binabasa ninyo, kapitan, ni isa ay wala pang kwento na kagaya ko. Kagaya ng pinagdadaanan ko sa buhay. Talagang inaabangan ko, kapitan, para doon na lamang sana kapag ka nagbibigay ka ng payo ay pakikinggan ko na lamang. Hayaan yung simulan ko ang aking kwento, kapitan, noong makapanahong nasuot ako sa isang trabahong hindi ko naman gusto. Years old pa lamang ako, kapitan, nung pumasok ako sa pagtatrabaho sa isang inuman o sa mga kumpanya o sa isang lugar kung saan ang tawag sa amin ay Girls Relation Officer or GRO. Ito kasi ang kinamulatan kong buhay. Kung saan ang dalawa kong tita, kung saan silang nagpapalaki sa akin, ay yun din ang kanilang hanap buhay noon. Maaga kasi akong naulila sa mga magulang. Namatay ng maaga ang aking ina at ang aking ama dahil sa isang disgrasya. Wala nang nagpalaki sa akin noong, kapitan, kundi ang dalawa kong tita, kung saan yun din ang kanilang trabaho. Bagamat hinuhusgahan sila ng lipunan at bagamat hinuhusgahan sila ng mga tao, pero mataas ang respeto ko sa kanila dahil ako ang nakakakilala sa kanila higit sa lahat. Sa paghahanap buhay nila, kapitan, ay naitataguyod namin ang aming mga pangangailangan. Dito na ako nakapag-aral noon ng elementarya. Ito na ang bumuhay sa akin hanggang ako'y makapagtapos ng high school. At dahil rin sa kanilang mga trabaho, kapitan, naligtas ako noon nung ako'y magkaroon ng mabigat na karamdaman. Nung bata pa lamang ako, kapitan, na isinugod ako sa hospital at muntikan akong mamatay noon dahil sa sakit na dengue. Mabuti na lamang at andyan yung dalawa kong tita kung saan sila ang gumastos sa lahat ng mga pangangailangan ko at lahat ng bayarin sa hospital. Kaya kahit man pinagsasabihan sila ng mga tao at hinuhusgahan sila ng mga tao, pero mataas pa rin ang respeto ko sa dalawa kong tita. Noong mga panahon na talagang mahirap na ang buhay, mga panahon na tumatanda na rin ang dalawa kong tita at may mga sakit na rin, ito na ang pinasok kong hanap buhay. Dito na ako nagkaroon ng sarili kong hanap buhay nung ipinasok ako ng aking tita sa kung saan pinagtatrabahoan niya noon. Sa kasamaang palad, kapitan, sa edad pa lamang na 15 anyos ay naibigay ko na ang aking pagkababae sa isang customer.

Hindi ko naman pinagsisihan ang lahat. Ginusto ko naman ang lahat ng iyong kapitan kahit na alam ko. Kahit na alam ko naman ang pwedeng kahihinatnan ng aking hanap buhay. Wala na akong ibang pwedeng gawin pa sa mga panahong yun. Tinanggap ko na ito na ang kapalaran ko. Tinanggap ko na dito na rin ako. Dito na ako tatanda. Ito na ang pagkukunan ko ng hanap buhay. Hindi ko na inisip, Kapitan, na magkakapamilya pa. Hindi ko na kainisip noon na kung sakali may manligaw sa aking lalaki, ano kayang sasabihin ko sa kanila. Tinanggap ko na ang lahat dahil nakita ko naman sa dalawa kong tita kung anong sinapit nila noon sa mga lalaking minahal nila. Iniisip ko na hindi na ako magkakaroon kailanman ng relasyon dahil sa tingin ko ang pagmamahalan o pakikipagrelasyon ay pagsasayang lamang ng oras. Gagamitin ka lamang ng mga lalaki at pagkatapos pagsawaan ay iiwan. Ganun ko kasi nakita ang pakikipagrelasyon noon gaya ng mga nakita ko sa dalawa kong tita. Hindi sila nagkaroon ng successful relationship at saksi ako, Kapitan, kung paano sila nahihirapan noon. Nung mga magkaroon o nagkaroon sila ng mga karelasyon at iniwan lamang at niloko lamang sila ng kanilang minahal. Iniwan lamang sila ng mga lalaking minahal nila noon at pinag-ukulan nila ng oras. Tumatak yun sa aking isipan. At dahil sa takot ay hindi na ako nagmahal. Kahit pa may mga lalaking naniligaw, ang lagi kong iniisip

hanggang sa dumating sa punto, kapitan, na may nakilala akong isang lalaki. Na may isang lalaking kagaya ko rin na nagtatrabaho rin sa isang gay bar. Kung ano ang trabaho ko, kapitan, ay yun din ang kanyang trabaho. Tumatanggap rin ang customer. Binabayaran rin para mag-perform. Kung saan nagkakaintindihan kaming dalawa. Ang lalaking ito ay itago na lamang po natin sa pangalang Danilo.

madali kaming nagkagaanan ng loob dahil pareho naman ang aming mga trabaho. Nauunawaan namin ang isa't isa dahil pareho kaming mga pinagdadaanan. Pareho kaming mahirap. Pareho kaming nasuot sa isang sitwasyon na hindi naman namin pinili o ginusto. Sadyang dala lamang ng kahirapang kapitan at pagkakataon, kaya kami napasok sa isang sitwasyon na ang lahat ay hinuhusgahan ka. Mababang uri, babaing mababa ang lipad. Masakit mang tanggapin yon, pero tanggap na ng aking kaluluwa. Pili lamang ang aming mga kaibigan, kaya madali kong nakagaanan ng loob si Danilo. Dahil ganun din ang sentimento niya. Kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid, kinamumuhian siya ng kanyang mga magulang. Iba naman ang rason niya sa buhay kung bakit napasok siya sa ganong trabaho. Magkaiba man kami ng rason, Kapitan, pero nagkakaunawaan kami ng dalawa. Hindi man kami nagkaroon ng opisyal na relasyon, pero magkasama kami sa isang bahay kung saan ang trato namin sa isa't isa ay parang mag-asawa. Nag-live-in na kaming dalawa kahit man hindi man niya ako niligawan at kahit wala man kaming official na pag-uusap na kami ng dalawa. Para bang nagkasundo lamang kaming dalawang magsama na sa isang bubong dahil nagkakaunawaan lamang kami. Nagdadamayan kaming dalawa. Marami rin kaming plano sa buhay. Siya yung nagpapalakas ng loob ko na hindi habang buhay ganun ang magiging trabaho ko. Siya rin ang nagbigay sa akin ng pangarap. Siya rin ang nagbigay sa akin ng rason para magkaroon ng pangarap, Kapitan. Ang sabi niya lagi sa akin, di bali nang maghirap kami ngayon at di baling andito kami sa isang sitwasyon kung saan mababa ang tingin ng mga tao at wala silang respeto sa aming ginagawa. Pero hindi raw habang buhay ay ganun ang aming trabaho. Ang usapan naming dalawa ay mag-iipong kami para balang araw magkakaroon din kami ng sariling hanap buhay, negosyo o kahit na anong trabaho, Kapitan, kung saan disente. Trabahong hindi ka alisputain o alilis. Trabahong hindi ka aalipustahin ng mga tao. Ang totoo sa paglipas ng mga panahon, kahit hindi ko man sinasabing mahal ko si Danilo, pero ramdam ko sa aking pagkatao, ramdam ko sa aking puso, Kapitan, na minamahal ko na siya. Kahit hindi ko man sinasabing mahal ko siya, pero ang pagtrato ko sa kanya ay parang totoong asawa ko na. Pinagsisilbihan ko siya, pinagluluto ko at pinaglalaba. Ganon rin naman ang turing niya sa akin. Pinapakita rin naman niya sa akin na nirerespeto niya ako bilang babae pa rin.

Naalagaan niya ako at pinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. Ito rin ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit iniiwasan ko ng sumama sa iba't ibang lalaki. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi na ako pumapayag na may extra service ang customer. Sumasama lamang ako sa isang table, nag-i-entertain ng mga bisita o customer, pero hindi na ako nagpapagalaw pa. Simula nung magkasama kami ni Nadilo, ay hindi na ako nagpapagalaw sa iba't ibang lalaki. Sinabi ko naman ito sa kanya, Kapitan, at binagpapasalamat naman niya. Ang gusto ko lamang ay sana ganun rin ang sasabihin niya sa akin. Hinihintay ko lamang ang pagkakataon na kusa niyang sabihin sa akin na umiiwas na rin siya sa mga babaeng kumukuha sa kanya, sa mga baklang kumukuha sa kanya. Hindi man niya sinasabi, pero alam kong marami pa rin mga baklang binabayaran ang kanyang serbisyo, binabayaran ang kanyang oras, na minsan nakakaramdam na ako ng pagsiselos. Dati-rati naman ay wala yung hindi naman ako naapektuhan dati-rati. Parang wala lang sa akin yon. Pero kinalaunan, Kapitan, hindi ko na nagugustuhan na ganun ang kanyang ginagawa. Lalo pat alam ko na minsan bawat pag-alis niya tuwing gabi ay kakita o kinikita siyang customer. Kaya isang araw nakipag-usap na lamang ako kay Danilo at sinabi ko ang aking nararamdaman sa kanya. Para sana ayusin ang aming relasyon, para sana malaman ko kung ano ba talaga ang aasahan ko sa kanya balang araw. Napakahirap kasi ng aking sitwasyon na hindi ko alam kung anong magiging direksyon ng buhay naming dalawa. Sinabi ko sa kanyang, ano ba talaga tayong dalawa, Danilo? Ang sabi niya sa akin, Kapitan, ano ba talaga ang gusto mo rin sa ating dalawa? Ang sabi ko, o di ba magkasama na tayo habang magkasama na tayo ng matagal na panahon? Hanggang saan ba itong pagsasama nating dalawa? Kasi ang turing ko sa'yo ay parang isang asawa na talaga at gusto kong magkasama ka habang buhay. Hindi ko man sinasabing mahal kita, pero gusto kong ikaw na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Gusto kita na makasama sa pagbabagong buhay. Ayaw ko na ng ganitong buhay, Danilo. Gusto ko na magbago na tayo at magsama na bilang mag-asawa. Napailing siya sa sinabi ko, Kapitan. Ang sabi niya sa akin, hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon dahil hindi naman kita mahal. Wala akong nararamdaman sa'yo. Patawarin mo ako. Kaya lang naman tayo nagsama ay dahil naiintindihan natin ang bawat isa. Kaya lang naman tayo nagsasama dahil alam kong nauunawaan mo ang trabaho ko. Oo, may plano akong mag-asawa balang araw. Pero patawarin mo ako dahil hindi ko nakikita ang sarili ko nakasama ka. Nung marinig ko ang mga sinabi niya, Kapitan, parang gumuho ang mundo ko. Parang gumuho dahil hindi ko naman inaasahan na hindi pala ako mahalaga sa kanya. Wala pala talaga siyang plano para sa aming dalawa at parang ginagamit niya lang ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga ginagawa ko. Ang sabi ko, kaya nga itinigil ko na ang
Itinigil ko na ang dati kong trabaho na sumasama sa ibang customer. Iniiwasan ko ng iba't ibang mga lalaki dahil para sa iyo. Ayaw kitang saktan. Ayaw kitang mag-isip ng pangit o kung ano paman sa akin. Pero sinabi niya sa akin, Kapitan, na hindi ko naman hinihiling yon sa iyo. Ni minsan ay hindi kita pinagbawalan. Ni minsan, hindi kita pinagsasabihan na itigil mo ng ginagawa mo. Trabaho mo yan at tinanggap ko yan. At hindi naman ako nakikialam sa iyo. Hindi ako nakikialam sa iyo dahil hindi naman kita kailanman itinuring na asawa o karelasyon. Nung marinig ko yung kapitan, ay napasampal na lang ako sa mukha niya. Sinampal ko siya ng paulit-ulit, kaliwat kanan, at gusto ko niyang maramdaman o gusto kong maramdaman niya ang pasakit na ginawa niya sa akin. Sabi ko sa kanya, wala kang hiya. Akala ko, ikaw na ang lalaking makakaunawa sa akin. Ikaw na ang lalaking magbibigay sa akin ng totoong pagmamahal. Sinungaling ka. Kaya mula noong kapitan ay pinalayas ko siya sa bahay kung saan ako nagre-renta. Sinabi ko sa kanya, umalis ka na. Hindi kita kailangan kailanman at huwag ka nang magpapakita sa akin. Simula noong araw na yung kapitan ay nini, minsan hindi na kami nagkita pang muli. Iniiwasan ko na rin ang mga lugar kung saan madalas nang pinupuntahan para hindi lamang kami mapag-abot. Para hindi lamang kami magkita. Kaya ngayon, Kapitan, mas lalong nawalan ako ng tiwala sa mga lalaki. Hindi ko na iisipin kailanman ang magkaroon pa ng relasyon o lalaking magmamahal sa akin. Isinumpa ko na ang lahat ng mga sinungaling na lalaki. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. Maraming salamat.

0: marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient, survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nyapil, kada Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning, magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape ka ginang kapsula, kada haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin, ka maka-afford mang good ta anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagin ang kape barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga kwagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amua. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhin mong kuoy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ikaw na pala.
13: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
13: Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Ay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon. Thank you po sa trabaho.
15: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
16: Ingatan mo siya.
15: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Mitchell Giho, taga Pilay, tanda. Kanyang Magnum C, nakabagyan sa una pa. Ang akong mama, magamit mga anis. Tapos, itripod na ako, kay isa'y manakit na yung lawas ba. Okay, pag-try na ako ang mga tambal sa Magnum C. O kanyang kopi, may alibyo good siya. Ang tod kayo yung gibali, minti na good na muna. Pick-table good na siya. Prato pa. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.

0: Good morning, ma'am.
1: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
0: Kumuta ng...
1: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumuta sa aroma ni, uy.
1: Ay, syempre.
0: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
1: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
0: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
0: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Anak ko naman si Mommy Lucky.
1: Ano po sa lahat naman nakatutok hanggang ngayong mga oras na ito. Ayaw kalimot na ihang atong programa gihatod kaninyo sa
2: Magnum C!
1: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule, maayos sa bughat, mahapo, dalingkotasan, kulang tulog, problema sa baga. Kana bitong tungod sa overfatigue, Mami Lucky, sometimes pagkakulang ka sa pahuway, ang baga gyud ang kasagarang maigo ni ana. Mao na ang uban ay kanang spot sa baga or mo resulta sa TB ana. So mao na pagkainana gani hapo kay mong lawas, labi nang tibok adlaw trabaho, inumi dai og supplement or supplement na Magnum C herbal capsule. Mayo kay na Magnum C herbal capsule niya na pagka acid reflux, hyper acidity, pagka acidic kayo ka, manakit ang kuto-kuto, manakit ang imuhang mga gusok. Inumira ko nag Magnum C herbal capsule niya, likay lang tong bawal niya, banatik inom og Magnum C herbal capsule. Sigurado yan, at least mga 1 week lang, okay na imong paminsar, okay na imong paminaw. Kaya pagka manakit raba na tong gusok, kaya taas kayo tag-acid sa lawas, mamilakin. Usahay, di raba na, mora ba na yung hinungdan, ganit na makatulog gabi, kaya makulbaan ta, manervyos ta. So mo na, Magnum C herbal capsule, nindot inumon, available po sa Tanang Butika Pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Lugar, o syempre sa mga gusto ka ay magkapikabi karong orasa, pag sa inyong lugar medyo ulan-ulan, dami kaayo ang paminsar, alam mo, kaya ng Captain Jake ng mga pinga, ulan-ulan. Maminaw ka rin sa kanang tulo, sa kanang ulan. O, alam mo, kaya na siya parisan o Magnum C Herbal Coffee.
1: Tama.
2: Dari naman sa mga ngayon yung timit. Kung gano'n yung mga pinili o Magnum C Herbal Coffee, nabutangan na mong ice.
1: O, ice coffee na nang tawag yan.
2: O, pero mas lamig yahapon yun. Basta init ang panahon ang Magnum C Herbal Juice.
1: Yun, napoy Magnum C Herbal Juice. Nindot inumon kay first in the market. First nga gi-introduce sa market ang Magnum C nga herbal juice.
2: Yes.
1: Oh, nindot na sa tibok pamilya. Ang sweetener na anay stevia lang, yung minus pa tibok pamilya, mahilig sa soft drinks. Pag naay mga okasyon, party, labi nagnanay left and right ng mga events or party, ala ipainom Magnum C herbal juice.
2: Labi na tapok-tapok sa ano, mga uso na pagkaroon ang mga reunion, Captain Jake. Nindot ka ayong irigalo sa imuhang mga apuhan ang Magnum C herbal body massage gel.
1: Ayan.
2: O, di ba?
1: Plus, morning, nindot irigalo sa mga senior kay di kinabalibaran.
2: O, kana, mga Magnum C products nga, Magnum C capsule, Magnum C herbal coffee.
1: Kana, o, malipay, sigurado.
2: Malipay, gina sila sigurado. Labi na pag mga reunion, tapok-tapok, mga apuhan, kana ang the best ng ihata.
1: Yun. Greetings muna tayo, Mami Langki.
2: Ayan.
1: Sa mga oras.
2: Ayan. Sa mga namin ako sa tuwa, maraming salamat kina Angela ng Tacorong City, kina Noraline Canias, taga Baratong Magsaysay, Davao del Sur, si Rosie or Roselle Hamudjong, taga Panapa. Maulan na panahon sa Mangagoy, Bislig City.
1: Ayun, mga taga Bislig, ulan na idiha. Shoutouts po sa mga taga MJ Street Foods. MJ Street Foods sa Talakugon. Naminaw kanunay sa inyong programa, Kapitan. Salamat po. Si Honey Aznar ng Aznar Flower Shop sa Monte Vista. Jocelyn Aznar, Ernesto Aznar from Davao de Oro. Salamat sa inyong pagwelo. Si Honey, nakikinig po sa programa natin. Salamat po sa inyong pagkikinig. And si Nora Lynn Canias, naminaw kanunay sa inyong programa. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
2: Ayan, sila Janet Bonjok, sila Sarah Villar, sila, uy, MJ Street Food. Naminaw ka rin sila sa ito, Captain Jake. Ayan, nabasa na pala. Ayan, si Jocelyn Aznar, yan, nabasa na kanina. Si
1: Rebecca Dillia, salamat sa pagpaminaw. Si Marife Palma. Ayan, kanunay ka programa o kapaminaw sa programa diha sa Infinite FM sa Isulan. Salamat po sa inyong pagpaminaw, mga taga Isulan. Si Nanay Marife, kanunay dinigapalit sa Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Capsule diha. Sa mga taga Siangsiang Marketing sa Tacorong, si Angela Hihastro, salamat sa pagpaminaw. Balikan lang nato ang storya karong adlaw. Storya po ni Nina. Talagsaon niya nga story because tama yun din gingon nga. Never pa ko kadawat og story nga inaani. Sama inaani nga story. Nga silang duha, pareho nga, pareho silang inaani ilang trabaho. Nag-uban silang duha. Kay magkasinabot man sila. Kaya bang kampante sa isa't isa. Kay somehow ang ilang mga experience kanang relatable.
2: Same.
1: Ba?
2: Same relatable
1: ba?
2: Relatable sila.
1: So nagtuo ang babae nga na in love ang lucky nga orag na siya na over time na develop gud ang iyang feelings towards sa lalaki.
2: Mm-hmm.
1: Ya human sa pag-develop sa feelings, abi niya og kaning forever na gyud sila mag-uban.
2: Mm-hmm.
1: So nahitabo kay di man day forever mami lucky.
2: Wala
1: so,
2: day forever.
1: Ang lucky di ay kay wa man day plano sa ugma. So siya ray nagplano nga unta balang araw inani pud mi. So karon pag storya nas lucky, unsa may atong plano ani? Unsa may maayo sa tuang duha? Ningon man lucky nga dili oy. Wala man tayo, di man tayo magbinyo. Kaya wala mo kung kagusto niyo.
2: Mm.
1: So, ang nahitabo di ato kay Marag avail the promo raday siya. Marag i-offer man.
2: Housemates raday sila, dormmates.
1: Oh, dormmates lang ba?
2: Boarding organ. Housemates.
1: Nag-ipon lang sila, pero no string attached. So, marag inaana ang dagan sa story, mga kaigsunan. Ay, tama lang. Isingit lang ako ni mga taga Veruela na minasan ng programa. Si Ben, si Luis, si Jaira, si Jean, Mark, Bien Marco, and ako ang bana si Binig na minasan ng programa. Si Lou Cabaya. Okay, Mami Lucky, diretso na ta.
2: Ayan, sa ako, Captain Jake, pag ganitong klaseng relasyon, ang lalaki, ningo naman yun sa imuha nga, marag wala siya yung plano sa inyo, then let go. Let go of it. Kumbaga, wala man kayo mabuhat, ana, bisang pagpugso ni mo yung kaugalingon. So, dili ni mo dapat pugso ng imuhang kaugalingon sa mga taong dili ba, dili sa imuha. Kasi, wala man gihapon yung mahitabo nga kuan ka. Wala man gihapon yung mahitabo sa ilang duha. Kay, kung ipugus na niya ang sitwasyon, di wala gihapon.
1: Tama, tama. Mamilaki. Tama, mabaling yung istorya. Huwag ganun. Katulgon dyan yung siguro. Obvious yung ganyan yung pagkakatulgon.
2: Tilingalain akong lawas.
1: Sige, Mami Lucky.
2: Kata Captain Jake.
1: Okay. So, dili pugson.
2: Dili pugson. Ayaw pugsa. Pugson. Ayaw pugsa. Kaya kung pugson ni mo, dilisod.
1: Tama man po. Kayo. Kung pugson niya, di good. Saan man po'y mabuhat ko, di good. But anyway, una na itong istoryahan na, Nina. Kung trabaho istoryahan, tinood man ito yung mag-ingon na nasa lipunan ka nga, dili acceptable ka na nga trabaho sa tanan. Marabag, may daghang trabaho nga pwedeng buhaton. So, di ginaan yung mamalikayan nga na yung mga judgments sa una. Unahan sa ito itong fix kay, mamanay mo hang isa sa mga concerns sa una niya. Yeah, isa po na sa dakong kalabutan po, no, gusto na ka mag-settle down because, dawato na tong kamaturan nga if ana gani ang history nato personally, mag-lessen yun ang kanang opportunity ba or kanang chances ba nga maka kanabang di man nato i-judge, no, pero mao maguna ang kalakaran gus lipunan gud nga kung ikaw lucky nya mahibal-an nimo bisan pug ikaw babae nya mahibal-an nimo imong karelasyon nya gusto nimo pakigminyuan. Siyempre, mag-checking mga background.
2: Yeah.
1: So, normally, ang reaction gini mo pag makahibaw ka sa history sa imong partner niya, dili nga. Dili, maayo ang ihang, kumbaga ang ihang panginabuhi niya, dili maayo ang history sa iyang kinabuhi. Normally, nagi di maayo ang reaction. So, katusay mo hang i-fix kay maumantiin mo hang concern nga mo na nakai-hatred sa kalibutan ba, nakai-hatred sa mga taong ga-judge nimo, napagka-hatred dito sa laki nga binuang nimo.
2: Mm-hmm.
1: Yung tanan na siya. So, di rin na ito makita sa story mga kaigsunan na ang very powerful yun ang environment. Very powerful yun ang environment. Mo na ingon ba nga, tell me who your friends are and I tell you who you are. So, mawati mong nahimong influence ang imuhang mga tita. I'm not saying daotan sila, but what I'm trying to say is that if ako ang tita, di na ako gusto nga. Akong pag-umangkot, pasudlon ako ng trabaho. And I will do my very best. Nga, paskulahon akong taro akong pag-umangkot para malahi ang iyang dagan sa iyang kinabuhi. Mawati pwedeng buhaton supposedly. Pero the fact na mawati mong gidakaan ng environment, ako kay kalabutan sa imuhang decision making, kaya dito naman po ka na influensyahan man kanya, mawati mong pananaw nga makasolve sa imong problem, mawati mong pananaw nga dito na lang po na akong kinabuhi, but or actually
2: comfortable na po siya.
1: Yes, kaya mo man ang murag nakita ni mo si mong palibot pa, but actually dako pa kayong kalibutan nga pwede ni mong explore nga dili lang ka mag mabilong ana nga environment lang. So muna ko ingon nga unang-una kung naminaw ka karon, dili lang ni sa to ang share of the day, but pili akong kinsa imong ginaubanan o kinsa ang taong ga-influence nimo.
2: Mm-hmm.
1: Kay dako kay nagkalabutan sa imuhang future. Kung nimo ang kauban puro palainom,
2: You'll be influenced. Oh,
1: kung imong kauban, lima ka pala inom, ikaunom yung ka, sigurado. So kung kanunay naman na ginawanan, mawag yun na imuhang ugma pohon. Kaya maamag yun na imong influence po. So, mo na imuhang dakong kalabutan kung kinsa imong mga tao sa palibot, kinsa imong mga gatago advice. So, mo na very important. So, karon ang pinakanindot buhaton, since nangyari na yan, ang pinakamagandang buhaton, change your environment. Change your kanang environment, change your kanang perspective sa kinabuhi. Usba tanan. Kay pwede man kang mupili og lahing trabaho. Kay yes. Even, for example, mami laki, kung di lang ka mamili og trabaho, kanang mga sa gasolinahan, dili man nagpangita og college level or college graduate, mm-hmm. even high school graduate, basta trainable ka lang, pwede ka makatrabaho ni ana. Convenience store, groceryhan, mga malls, fast food chains.
2: Yeah, fast food chain.
1: Wala man na mangita college level. Kung nga may nangita, depende na lang na karon kung unsa ka ka-interesado sa trabaho. Eh, pwede makamingon nga, high school graduate lang ko, but I am willing to be trained. Mm-hmm. Gusto na ko nga makakatun og trabaho. Bisan ugwa ko naka-eskwela, pero makatunan na ako na. So, depende rin hapon na sa imuhang, kung unsa imuhang interest.

0: makauban ang ilang perspective, ang ilang advice, ang ilang mga pananaw, ilang opinion, pare-pareho magyun na sa magpalahi ka. Minaw ka doon sa lahi nga panglantaw. Kay ang tanaw po din mo sa imong environment karon kay mo na siya ang solusyon sa panginabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So, di ta ka ma-blame ana. Kay mo man ang imuhang nadungog sa palibot po. Niya mo man po ang nadungog ni mo sa mga tao nga di pangayuan, maybe ni mo advice. Pero kung lahi po nga tayo imuhang paminawon, niya lahi po nga advice mo madungog, malahi po ang imong panglantaw. So, that is very important. Oh, that is very important when you are making decisions, tanawa imong mga tao nga ginasunod. Influence ba? Kinsa ni mga influensya ni mo? So, kung tanaw ni mo, gusto ni mo, malahi imong imuhang journey or kanang imuhang future o ugma, sayon ra kay na, paminaw sa lahi po nga mga tao. Change mo na ko ingon na the importance of changing your environment. Mo na siya nga palahi yung kanunay. So pangitag pa nga pamaagi nga malahi ka kay balang araw, at least mag-start ka ng bagong kinabuhi, bagong trabaho, bagong group of friends. Nya kanang tanan nga imong nagiang karon, mahimong part na lang na sa imong history. So di na nato na uting kayon sa future. Ang importante nagbag-o ka.
1: Mm-mm.
0: Importante nangita kag paagi.
1: Importante naasay ka ng ano cap realization nga magbag-o siya.
0: Yes, mo ni pinakamahalaga. And syempre, ang imong mahimong partners kinabuhi pohon, musunod ra gina mami laki.
1: Mm-hmm.
0: Oh, musunod ra na dito kay pag makita karon nga maayo ni siya, buutan ni siya ang si trabaho nimo, nya tanan tong imuhang mga experiences sa una, gamiton po nimo sa ikamayo. So puhon, basi makita, ragyog ka o kining
1: para nimo.
0: O kanang mga babae o lalaki nga, kanag yung tinud-anay, gud ba, sa imuhang. Makita, ragyog na, puhon. Basta kay, importante lang nga, imong bag-uhon o sa imuhang environment.
1: Yes.
0: Bag-uhon sa bima imuhang nga, kanang imuhang panglantaw sa kinabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Kay para puhon, nagi mo abot po nga maayo sa imuhang. Ngorg yun na ako, makita niya nga, pwede nimong buhaton, mami laki.
1: Thank you very much, Captain Jake.
0: Kanang gugma-gugma niyo mo karoon, nasakitang ka, normal rana. Kay pariho man mo o ganang environment po niya. Katong lalaki, sa tanaw na ako, di pa yun to willing mag-settle down.
1: Mm-hmm.
0: Di lito siya willing kanang seryosohay nga relationship sa akong tanaw.
1: Mm-hmm. Kasi syempre,
0: na-enjoy mo na yung life.
1: Oh.
0: Na-enjoy na yung life nga, sa kinsang babae ang ubanan, niya ginabayran pa siya.
1: Oh.
0: So, na-enjoy. Oh. Na-enjoy na yung kinabuhi. And dili pa po siguro siya gusto na magseryoso sa iyang gugma-gugmang aspeto sa iyang kinabuhi. So, mo to iyang naingon nga, dili, wala mo ko nahihugpa ni mo. So, you have to accept that nga, dili, good maopa, dili patama. So, hopefully, makarecover lang kasi mong gibati ron and change your environment. Very important yun na siya sa mga tao nga nakapalibot sa imo ha, usba ng tanan. Kay, dako kay nagkalabutan in terms sa imong pagbuhat of decision, in terms sa imong prinsipyo, in terms sa imong panglantaw sa kinabuhi, dako kay nagkalabutan. So mo na ingon nga uban sa napulo kapalahubog ikaw gyud ang ika-11. Ana ra gina uban sa
1: lima.
0: Uban sa lima ka sugarol ikaw ang ika-6. Mao ra gina istorya ha. So mo na ingon ako si mo na lahia imong environment. Lahia ang mga group of people nga imong ginaubanan. Ayan. So daghan salamat og maayong adlaw. Wala tayong oras, Mami Lucky. Ako po si Captain Jay.
1: At ako naman si Mami Lucky.
0: Ayaw kalimot sa panultihon nga mali-mali nga tama-tama. Ana gina kanunay. Gabay gina nato. Di na nato nakalimtan kay mao gina importante nato nga guided ta sa atong kanunay nga pagabuhaton. Pagkamali, ayaw naglaob nga mali or mahimong tamang resulta. Pagka mali ang imong ibuhat, gipundar, gitano, mali gid po ng resulta na.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tama ang buhaton, niya bahalag mag-antos, kay tama man ang resulta. Kaya salamat ito ang programang Love,
1: Sex, Marriage and career.
0: Ako po si Captain Jay.
1: At ako si Mommy Lucky.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Hi, kalami ang tayo kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kong magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya, Jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Ingan talaga nga magpalit og magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa

0: The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: I tell you, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun, Luya, nakaroon na dami to Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Isang magandang hapon po para sa lahat. It's 3 p.m. in the afternoon, May 9, 2026. Welcome po sa ating programa, ang tagom ko Optubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan. At ako po ang inyong lingkod, Kuya Ken, ang inyong makakasama sa loob lamang po ng isang oras. Sana naman ay masamahan niyo po kami para usisain po ang mga bagay na dapat ninyong matutunan dito sa ating Tagum Cooperative. Specifically, para sa ating mga member benefit and assistance insurance products. Ayan po, pakinggan po kung ano yung mga produkto natin para malaman po ninyo kung magkano nga ba ang babayaran ninyo. Very cheap. Very affordable. Affordable yung right term. Nais po nating batiin ang ating mga government officials dyan po sa probinsya ng Davao de Oro, Honorable Raul Mabanglo, at sa ating Vice Governor, Honorable Dorothy M. Gonzaga. Magandang hapon po. Sa ating Mayor, Mayor Marisel C. Balili. Isang magandang hapon po, ma'am. At sa lahat ng mga residents sa probinsya ng Davao de Oro, isang magandang hapon po para sa lahat. Happy weekends po!

0: And part of that is, of course, absorbing knowledge, gaining knowledge. Dito lang po yan sa ating Tagum Cooperative. Marami po tayong mga bagay na dapat matutunan at dapat nating malaman, especially sa ating buhay. Kailangan natin alagaan more than of our works, more than of our companies. Dapat healthy, dapat prepared. That being said, our topic this afternoon will be all about the insurance products. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Hindi lang sarili mo, kundi ang pamilya mo. Hindi lang pamilya mo, kundi ang mga property mo. Kasi hindi natin alam ang future natin. Full of unforeseen circumstances. It's better to be prepared na lang. Bago po natin itakil yan, nais po nating batiin din ang ating Tagum Cooperative headed by our Chairperson of the Board, Director Jose Alvic Pisuay Bagyo, kasama ng ating Vice Chairperson, Director Monica L. Salido, at sa lahat ng mga members ng Board of Directors, kasama ng ating mga committee officers, isang magandang hapon po para sa lahat. Thank you so much for rendering your leadership. Your boundless, sincerest devotion to our Tagum Cooperative. Marami sa ating mga officers na andyan sa ating kooperatiba for many years now. Active pa rin po sila. Nice po natin batiin din ang ating Chief Executive Officer, Sir Juvencio Arabilla Jr. Good afternoon po, Sir Job, at sa lahat ng mga chief executives ng Tagum Cooperative, isang magandang hapon po. At sa lahat ng mga members ng ating kooperatiba, thank you so much for patronizing our products and showing some love and support sa ating programa ngayon. Sa lahat ng mga bagong pasok po dyan sa ating Facebook Live, we are asking na i-share po ninyo yung ating live para mas marami pa po ang makarinig ng ating balita. At marami pa po tayong matulungan dito sa ating kooperatiba. Baka naman sa mga barkada nyo dyan, mga kapamilya, sa Facebook nyo, ay gusto nang magpamember ng ating kooperatiba para sama-sama tayong uunlad dito sa ating kooperatiba. You can also make use of our comment section dyan po para sa inyong mga katanungan, mga concerns pertaining sa ating topic, MBA products. If meron pa po tayong enough na pagkakataon or oras, babasahin po natin yan at bibigyan po natin ang mga kasagutan. With the help of our experts this afternoon, ay naku po, sigurado, meron po kayong matututunan at mapupulot na aral. Mamimigay din po tayo ng text promo question. Get a chance to win 100 pesos worth of cellphone load. Mamimigay po tayo ng 100 pesos for 2 lucky winners. Ayan po, make sure na mailista po ninyo ang mga importanteng detalye para sa ating topic ngayon. I know for sure sa lahat ng mga active viewers and listeners natin, handa po yan palagi. So grab your ball pens, your notes sa inyong mga gadgets, at makinig ng mabuti para ikaw na yung susunod natin na lucky winners. Alright? And this afternoon, we have the privilege and honor na makasama po natin ang mga panauhi ng ating programa. Ako po, busy po sila. But then again, binigyan po tayo ng pagkakataon. Pinaunlakan tayo ng panahon para sa ating programa. And that, we are so thankful. Kasama po natin sa programa ngayon ang ating cooperative secretary ng ating Tagum Cooperative. Let's welcome Miss Adelpha A. Corporal. Ma'am Adel, it's our honor. Welcome, welcome, and good afternoon po dito sa ating programa.
1: Yes, Ken, no? Hello, and thank you so much, no? Og maayong hapon, no? Thank you once again for inviting me once again to discuss, no, something very important to our members and our would-be members, no. My warm cooperative greetings to everyone watching, no, through our official FB page, and of course our radio listeners, no, here in Nabunturan, no. Today is Saturday, and maybe, no, they are having their mga snacks, no, this afternoon. So I'm asking them to be with us, no. Samahan tayo ngayong hapon, no, as we are going to discuss, no, yung mga sinabi natin na it's not just, Tagum Cooperative does not just offer savings and credit products, but also yung mga life and non-life insurance products, no. So allow me also to greet, no, and express my courtesy to our board of directors, no, headed by our chairperson Engineer Jose Alvic Pisoy Bagyo, no, to our mga committee officers and key officers, no, our management team, no, headed by our CEO Sir Jovencio I. Robilia, no. So maayong hapon sa tanan, and please be with us for the rest of the afternoon, no, so for a 1 hour only.
0: Ayan po, thank you, Ma'am Adel. And once again, welcome, welcome sa ating programa. Hindi lang po si Ma'am Adel ang makakasama natin ngayong hapon. Andito po sa ating programa ang ating MBA Marketing Officer. Let's welcome Sir Jean Carlo Carrion. Sir JC, magandang hapon po at welcome, welcome dito sa ating programa.
2: Good afternoon, Sir Ken. Good afternoon, Ma'am Adelpha. Good afternoon to everyone. Ako nga po pala ulit si Jean Carlo Carrion, Marketing Officer sa MBA Department. Ready to give you some information po all about sa ating mga insurance product na ino-offer sa Tagum Cooperative. So I hope habang nagme-merienda kayo dyan, meron kayong dalang ballpen at papel para at least makapagsulat-sulat na kayo sa mga informasyong ibibigay namin sa inyo ngayong hapon.
0: Okay, very amiable yung ating mga bisita ngayon, no? Clap, clap, clap, clap! Ayan, grabe naman! Pinaunakan talaga tayo ng panahon, and that we are so much grateful. And of course, ibibigay po natin muna yung ating number para sa ating text promo question. That's 0919-069-3382. I-save lang po para mamaya tamang kasagutan na lang po ang itatype ninyo. Kasama ng inyong lugar at pangalan, of course. Again, sa lahat ng mga pumasok dyan sa ating live stream, please don't forget to share our live stream this afternoon para mas marami pa po ang matulungan natin sa kooperatiba, marami pa po ang makarinig ng ating balita ngayon. Sa mga nakikinig naman via on-air, if meron po kayong mga Facebook accounts, pwedeng-pwede po ninyo i-search yung ating Tagum Cooperative Facebook page. Yung page po natin ay verified po. That goes to show na meron po tayong blue check sa gilid, which symbolizes verified na po ang ating account. So follow lang po iyan para updated po kayo sa mga latest developments ng ating kooperatiba. And of course, ay makita ninyo yung mga bisita natin ngayon. Mga guwapa o guwapo. So kinahanglan yun, makita ninyo na dapat talagang malaman nyo. Murag kanta, dapat talagang malaman nyo. Sige, yaga-yaga, no? But then again, we are so excited ngayon para ibigay sa inyo ang nararapat na impormasyon. So stay put and relax and enjoy our program. And I think ready na kaayo, ready na ang atong mga bisita ngayon. Ma'am Adel and Sir JC, can I check your energy now? Ready na ba?
1: Yes,
2: ready na ba?
1: Okay, very ready.
0: Ready na yun sila. Kaya mara nagdala yun sila daghan kay module karon. Okay, let's start this now. For our first question, kasi we will be dealing now about the MBA or Member Benefit and Assistance and other products. Kasi para sa mga yung mga bagong members natin, usually yung alam lang nila is yung default na ang tawag dito, benefits, what we call the mortuary benefit or the HPP or Himsog Pamilya Program, or in layman's term, tinatawag po natin tong health benefits or healthcare benefits para sa ating mga members. But apart from that, meron din tayong mga produkto dito na pwedeng i-avail ng ating mga members. Sir JC, ano po ba yung mga ibang produkto or comprehensive range from life and non-life insurance insurance products ng ating MBA Tagum Cooperative?
2: Okay, so good question po, Sir Ken, no? So first, explain ko lang po muna, ano ba yung difference ng dalawa, ng life and non-life?
0: Mm-hmm.
2: So sa life po, ayan po isang product na magbibigay financial assistance po para po sa member or sa beneficiary ng member. So dyan po papasok yung mortuary or yung mga iba pa po nating insurance product na itatakil mamaya.
0: Okay, kasi kalimitan kasi sa ating mga members, akala nila yun lang po yung mga produkto na ino-offer ng ating MBA or Tagum Cooperative. But meron po ang dami. Let's start, Ma'am Adele, with the life insurance products. Ano po ba yung mga anong tawag dito, life insurance products na andyan sa ating kooperatiba?
1: Okay, so thank you so much, Ken, no? So with regards to life insurance products, so we have several, no? First of which is the CLPP or the Co-op Loan Protection Plan, no? So this is a benefit for members, no, na kapag namatay yung borrower, no, his or her insured loan will be paid by our partner na insurance provider, which is Climbs, no? Thus ma-reduce yung burden ng mga maiiwan na beneficiaries, no? So another is Co-op Family Plan, no? So this is renewable, yearly renewable term insurance that covers 5 members of the family. So it will not only be yung member alone, no, but then including the family members. Another also is the Co-op Family, no, so may eligibility ito, which I believe, no, i-explain ni ng kasama natin ngayon,
0: yes,
1: so Sir JC, no. So yon, and then we have Kabayan Insurance, no, this is an individual life insurance, and there's also life and home assure, no. So yun yung iba't ibang mga life insurance products that our MBA, no, offers to our members.
0: So meron po tayong 5, tama po ba?
2: Tama po.
0: 5. Now, let's delve in kung ano yung mga technicalities nito, Sir JC. Pagdating dito sa na-mention ni Ma'am Adele na Co-op Loan Protection Plan, ano po ba yung mga technicalities na ini-expect natin pagdating dito na insurance?
2: So, ang napansin din po namin kasi ang ibang member is hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin nun, kung para saan ba yun? Kasi minsan kasali po siya sa dividend natin. So, ito lang po. Ang simple explanation lang po talaga nito is if ever po namamatay ang member, at least yung kung meron man po siyang remaining na loan, yung beneficiaries niya ay hindi mahihirapan kasi kawawa naman po namatay yung mga po ng family member, tapos meron pa pong loan na iniwan sa kanila. So, yun lang po talaga ang simple explanation nito para at least, same sa sinabi po ni Ma'am Adelpha, is yun nga po parang mabawasan ng burden yung beneficiary.
0: How about itong tinatawag natin, I believe itong pangalawa natin na life insurance product is a very popular one, tinatawag na Co-op Family Plan. Ano po ba yung mga specifications, mga detalye nito sa Co-op Family Plan?
2: Actually, ito po talaga yung isa sa ina-highlight namin lagi sa mga member na pumapasok sa atin sa Tagum Cooperative, especially sa MBA. So sinasabi po namin na kahit yung policy holder lang ang member sa Tagum Cooperative, kung gusto niya isali yung family niya, pwede mako-insured kahit hindi sila member sa Tagum Cooperative. Yun po yung kinaganda ng Co-op Family Plan natin. Tapos, ang age eligibility lang po niya is 18 years old to 69 years old. Then, if ever naman po yung ang co-insured niya po is 1 year old, no problem po. Pwedeng-pwede po nila isali. 1 year old to 69 years old po. So, hindi po ibig sabihin nun is dapat if ever meron siyang mother-in-law na gusto niya isali, pwedeng-pwede po. Example po, ang average po or ang standard po kasi sa Co-op Family Plan natin is it consists of 5. So kasali na po yung policy holder sa 5. So if ever meron po siyang asawa or husband, pwede natin isali. Nya, what if po isa lang ang anak nila? So sa meron pa pong 2 slot.
0: Mm-hmm.
2: Pwedeng-pwede po natin isali ang family member up to 4th degree. Yun po ang kinaganda niya.
0: Now, pagdating dito sa ano mga benefits, let's go deep kasi it's a family plan. Pagdating sa mga benefits, of course, meron po yung mga amount of insurance for the, say for example, for the spouse or for the children, and ano yung makukuha nila principal amount, yung tinatawag doon, magkano po ba?
2: Okay, so yan naman po talaga yung tinatanong lagi ng mga members din po kung ano po yung makukuha nila sa insurance na to. So yun po, meron tayo, ang starting natin is 780 pesos only ang premium, tapos 15,000 each na po sila sa life insurance. Okay. If ever naman po gusto nila medyo mas mataas pa sa 15,000, meron naman po tayong 1,040. Up to 100,000 po ang life insurance natin, then ang premium is 5,200. So 100,000 each na po sila sa life insurance. Then sa accidental death, ang ma-covered lang po niyan is ang policyholder and ang iyahang spouse po.
0: Mm.
2: So, the rest, the benefit po is cash burial benefits, 5,000 po. Sa hospital income po, 200 pesos per day po, maximum of 5 days. Pero ito pong tatlo, hindi po yan magbabago kung mag-change po kayo ng premium. Ang magbabago lang po is ang life insurance lang po and ang accidental death.
0: Okay. Now, magkano yun, Sir JC, yung pinaka mababa na insurance?
2: 780 po.
0: 780. Mm-hmm. O, diba? Ang liit po, 780 for a 1 year.
2: Yes po.
0: Subscription na premium.
2: Yes po.
0: Okay. Yung policy nyo for 1 year.
2: Yes.
0: And i-renew po yan. After renewal, babayad din po kayo ng 700. Magkano yan?
2: 780.
0: So, imagine for a whole span of a year, protected na po kayo.
2: Tama.
0: Not only you, but your children, your whole family, protected na po kayo. And may I just clarify, Sir JC, yung 780 will be paid individually among the family members.
2: Isa lang po talaga ang magbabayad niyan, yung policy holder lang po. Siya lang
0: so
2: po.
0: So 780 lang talaga.
2: Yes po.
0: Wow. Amazing, 'di ba?
1: Yes.
0: Nakaka-amaze, 780 lang for 1 year and meron ka ng life protection plan. Hindi lang sa sarili mo but for the entire family. I hope everyone will now reflect and realize how it is deemed important na magkaroon po ng mga policies o tinatawag natin na mga insurance, especially itong life insurance. Kasi most of the time, if not all, lahat ng mga kababayan natin, mga citizens ng Pilipinas, ay walang masyadong alam pagdating sa usapin na insurance. Diba? So, eto, we are making initiatives to inform our members and would-be members na kailangan po talaga na as members, as members ng Tagum Cooperative ay meron po kayong insurance products. And we are making efforts as well na pababain ang presyo nito. Diba? Imagine 780. That's not way too expensive for insurance products that you know sa other mga institution that have same offerings. 780 is konti lang po yun.
1: Yes. If I may add also, Ken, no, so personally, no, so what I really appreciate about insurance, kasi I also have mga insurance, no, aside from my own, no, I also have for my children. So availing of this type of insurance actually in the cooperative is, as you said, cheaper talaga siya, no? So walang magbibigay sa atin ng 15,000 for each of the yung mga beneficiaries for an amount of for as low as 780. How much more if they would go for yung higher, no? So the higher the amount, the higher the benefit also. So we don't know what will happen, no, in the future.
0: Yes.
1: So it's very important that this, no, yes, not just yung individual but the whole family. So for example, kami is we are only 4, no, so I and my husband and we have 2 children. So it's good really to know na I could add, no, someone to that, no, so maybe my mother, no, so ganon.
0: Yes, and ito yung essence din ng ating kooperatiba kasi hindi lahat dapat mahal.
1: Yes.
0: What we want is affordable for all for all our members. Dapat affordable lang. Yung kayang-kaya lang naman matugunan ng ating mga members because we have diversified members ng Tagum Cooperative. May mga mayayaman, middle class earner, at meron din tayong mga katamtaman lang po. Mm-hmm. Now, we are making efforts na affordable lang po yung mga produkto natin sa MBA. And of course, affordable pero maraming benefits. Yun yung maganda doon. And sa na-mention kanina ni Sir JC yung mga eligibility, of course, we need to observe these eligibilities kasi again, pera ito ng ating mga members and that we should secure and protect this money or finance from our members. Now, pagdating dito sa tinatawag natin na schedule of benefits, ano po ba yung mga tinatawag natin na schedule of benefits dito, Sir JC?
2: So, sa premium po bang ibig mong sabihin, Sir Ken?
0: Yes.
2: So, yan po, meron po tayong different options. If ever gusto po natin, yun nga po, same sa sinabi ko kanina, mas gusto natin di tayo satisfied sa 15,000. Mm. Gusto natin na siguro medyo taasan pa. So, marami tayong options, 1,040 for 20,000. And ang pinakamataas po is ang 100,000 po. So, di ba, akalaan yun, for just 5,200 lang po, kayong lima na po, pwede na kayong magkaroon ng life insurance worth 100,000 pesos each.
0: For the whole family, each? Or?
2: Yes po, 100,000 each po.
0: Wow, amazing.
2: Yes po.
0: Kukuha na ako nito.
1: Yes.
0: Wala akong family eh.
2: And Sir Ken, just to add information lang po. If ever naman po lagpas sa lima ang gusto, example na kuha na po yung limang slot, then gusto niya pa po dagdagan, walang problema po. Pwede po natin dagdagan yung co-insured natin.
0: Wow.
2: Opo, mag-a-add lang po tayo ng premium.
0: Okay, we have the minimum annual rate of 780, which is yung face amount niya is 15,000. Meron din tayong pinakamataas dito, which is 5,200.
2: Yes, correct.
0: That's 100,000. And say for a family or household na merong lima, and lahat po kayo will avail 100,000 if meron pong mangyari. Correct?
2: Yes.
0: Wow, okay. Hindi na po ka talaga lugi. 5,200 for a year? That's way, way, way good, di ba?
1: Yes, very. Mm-hmm.
0: Way, way better.
1: Sulit na sulit talaga.
0: Basically, marami po kayong pagpipilian. Meron ditong 1,040, 1,300, 1,560, 1,820, and so on. Depende na lang kung magkano yung i-avail nyo na premium pagdating sa ating co-op family plan. Ang ganda ng co-op family plan. Okay? I'm so proud.
1: Yes.
0: Ano po ba yung mga, kanina na-mention din ni Ma'am Adele yung Kabayan Insurance. I would expect yung Kabayan Insurance is for OFWs.
2: Yes,
0: tama
2: po
0: ba po?
2: Correct, sir.
0: Sige. Ano po ba yung mga technicalities nito, Sir JC?
2: Sige po. So, unahin ko po muna yung age eligibility niya.
0: Okay.
2: So, ang pwede po maka-avail sa ating Kabayan Insurance po is 18 years old to 60 years old. Then, syempre, dapat po OFW po or outside the Philippines. Mm. Yun lang po yung mga pwede makakuha nito. So, for just 2,350 po, meron na po silang life insurance worth 50,000.
0: Okay.
2: Meron din po silang accidental death benefit na 50,000 also. Then, death repatriation cash assistance po. So, ano po bang ibig sabihin ng death repatriation?
0: Yes, ang hirap nga, repatriation.
2: Maski ako din
0: ano po ba yun?
2: So, ako, yun nga po, ang ibig pong sabihin yan is if ever po na i-travel po yung katawan ng member na namatay po back to the Philippines, kung saan po siya galing, yun po yung cash assistance na pwede ibigay sa kanya, up to 50,000. Pero, meron pa po tayong second option, if gusto natin na mas malaki pa yung benefit or coverage, is meron po tayong 4,700 po, then 100,000 each po, or 100,000 sa life insurance, 100,000 po sa accidental death, and 100,000 din po sa death repatriation po.
0: Okay. Wow, ang ganda naman ito. Okay. Sa lahat po ng mga OFWs natin, kasi ang hirap naman talaga, you are away from your families, and meron po tayong mga balita din na naririnig na yung mga ibang mga OFWs natin ay na-abuse.
1: Yes.
0: Okay, ang hirap naman na pag ikaw pa yung na-abuse and to the point na may mangyari sa'yo, and wala pa kayong pera, and it's important na meron kayong coverage, meron kayong policy for that. And sa murang halaga lang dito sa ating Tagum Cooperative, 2,350. We are not, you know, selling or marketing this one, but we are informing everyone sa halagang 2,350 po, meron na po kayong coverage. Okay, yes. This is ano, yes, Ma'am Adele.
1: How much more, no, if they would go double?
0: Yes.
1: No? So, mas malaki. So, we, yes, as you said also, Ken, no, so, we like to emphasize that may mga naaubuso na mga OFW,
0: yes,
1: no. So, in case di natin alam yung mga mangyayari, no, so this is really a good na insurance product for them, no, to avail.
0: Okay. Boto pa rin ako sa Co-op Family Plan. Now let's go back sa kanina na mention ni Ma'am Adele din, yung Life and Home Assure, or I believe sa mga bahay po ito, Sir JC. Ano po ba yung mga benefits and premium na babayaran natin dito sa Life and Home Assure?
2: Okay po. So sa, actually, ito pong Life and Home Assure, ang tawag sa kanya dati is Natalie.
0: Previously.
2: Mm, okay. Pero ngayon po, binago na po nila. LHA na siya po, or Life and Home Assure.
0: Mm.
2: So, kaya po siguro na ano ni Sir Ken na kasama po ba yung bahay dito? About po ba to sa bahay? Kasi okay, meron din po siyang benefit na makakatulong po sa member natin, yeah, if in caso maano po yung bahay natin. So,
0: masunugan.
2: Yes po, tama, okay, po. Opo. So, ang una po is ang life insurance. Meron pa rin po siyang life insurance, of course, kay life insurance man siya. Life insurance kasi siya. So, for just 420 pesos lang po, no, meron na tayong 20,000 worth of life insurance.
0: Okay.
2: Then meron din po tayong accidental death and dismemberment. Ano po pala yung dismemberment? Dismemberment, it means if ever po na maputulan ng body parts, yes,
0: body
2: parts. So okay, pwede rin sila makatanggap ng 20,000.
0: Due to accidental death.
2: Yes po, tama, okay, po. Pero if ever naman po na hindi po mamatay, like dismemberment lang, maputulan lang po, makakatanggap pa rin po sila
0: meron,
2: 20,000. Yeah. Okay. Then meron pong total permanent disability or disablement. Ang ibig sabihin po niyan, if ever maaksidente tapos hindi nagulay na po,
0: not disabled, able to work,
2: or paralyzed, totally paralyzed, makakatanggap din po sila ng 10,000 pesos po. Tapos, if ever naman po na due to accident, loss of income, meron po tayong 300 pesos per day,
1: yeah,
2: maximum of 7 days. Tapos, yun na po yung sinabi po ni Sir Ken kanina na about sa bahay po. No?
1: Yeah.
2: If ever po masunugan yung member po sa bahay niya. Pero, dapat po, due to earthquake, or pwede rin po siguro masunugan, pero dapat first loss only. Ano pa ibig sabihin niyan? Dapat first time 'yun nangyari sa member.
0: Okay.
2: Sa dito po sa Life and Home Assure natin, makakatanggap po sila ng 20,000 po na benefit. Pero just to clarify some things po, if ever po na second time, if ever active pa po yung product or insurance, tas nasunugan siya ng pangalawang beses, hindi po siya makakatanggap.
0: Yeah. Okay.
2: Pero pagka next year na renewal niya, nagpa-renew siya dito sa LHA niya, tapos okay, first time ulit na sunugan, makakatanggap po ulit siya ng 20,000.
0: Good for 1 year pala yung ano.
2: Yes po, tama po.
0: Ang tawag din, contestability ba yun?
2: Yes po.
0: Okay, for 1 year. And it will, ano ba yan, revert back yung mga benefits after renewal.
2: Yes po.
0: Okay, so klarong-klaro yun. For, ano, magkano ba yung annual premium natin dyan?
2: So, meron tayong tatlong options po, no?
0: Yung una kanina, magkano?
2: 420 pesos lang
0: mura,
2: po.
0: Ang mura.
2: Tapos, if ever dun po sa option 2, for just 920 pesos, ang life insurance is 50,000. Accidental death and dismemberment, 50,000 also. Total permanent disability, or yung sinabi ko po kanina, yung paralyzed, totally paralyzed po, is 25,000 po.
1: Yeah.
2: Pero ang loss of income due to accident is as is pa rin po. 300 okay, pesos per day, maximum of 7 days. Pero ang residential fire cash assistance is 50,000 na po instead of 20,000.
0: Okay.
2: Sige po.
0: Mm. Mura, 420, meron tayong 920, 1,280. Ang mura po. My next question, Sir JC, ano po ba yung mga qualifications or eligibility sa pwedeng makaka-avail ng ating, anong tawag dito?
2: LHA.
0: LHA.
2: Or Life and Home Assure. Okay. Okay, so same pa rin naman po. 18 years old po ang starting niya. Up to 65 years old. So pag mag 66 birthday na siya, pag tumungtong na, matatanggal na po or di na po siya pwede maka-avail.
0: Okay.
2: Opo. Or if ever naman 65 siya ngayon, tapos nag-66 siya pagkabukas, tapos active pa yung insurance niya, mawawala na po yun.
0: Okay, not effective.
2: Not effective na po.
0: Okay, Ma'am Adele, I will ask you kasi si Ma'am Adele may pamilya na po.
1: Yes.
0: And ang mga bagay na ito, yung pinag-uusapan natin, is becoming essentially important when you raise a family or when you venture into family. Now, my question, Ma'am Adele, how is it so important in a family na magkaroon ng ganito? Not for the life insurance yung na-mention natin kanina, but this one, life and home assure. In your own perspective in
1: yeah,
0: life.
1: Yeah, no, so in my... especially Ken, no, na for example, ito siya is yung we are talking here about fire, and in fact, no, may mga yes, may mga nasunugan, mm-hmm, no, na mga ng mga bahay. So for me, kasi nga sinasabi noon na mas mabuti pang yung manakawan kaysa masunugan. So this particular ano type of insurance is kanang ano na siya, a good relief, no, an excellent relief na walang naiwan sa walang naiwan ng mga kagamitan, no, for as long as the entire family is safe. But in case, of course, no, may mga benefit din for yung mga loss, yung mga accident or dismemberment, ganun, or death, no. So this is already sulit siya na assistance, kasi in kaysa wala talaga, no, yung parang zero talaga. So the same with life insurance na yung individual, this is also very important na maproteksyonan yung entire family from itong mga accidents, no, na nangyayari sa bahay, no. So as a family person myself, no, so this is something na I need also to build, no, kasi as of now, parang we are on life insurance, no, yung for future of the children. But then this one, no,
0: it's also part of the future.
1: Yes, yes, no. Mm-hmm. So encouraging our mga members and would be members that this is an excellent insurance, no, as protection in case of yung mga hindi natin inaasahang pangyayari. No,
0: unforeseen circumstances.
1: Yes.
0: Yun po yun. Now, let's proceed. Kanina, ayun po yung mga produkto natin for the life insurance. Ano naman po yung mga produkto natin, Sir JC, pagdating sa mga non-life insurance?
2: So, yun nga po. Actually, mas madami talaga to compared sa life insurance kasi dito na po papasok yung mga accident insurance, okay, mga property insurance, mga yun, fire insurance sa bahay.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Yun po sa... yun po. So, mas madami kaming ino-offer po compared sa life insurance. So, madami po to sila, mga CTPL, standard fire insurance. Pero, isa-isahin natin,
0: okay,
2: to.
0: Let's yes start with the CTPL. Ano po ba yung CTPL?
2: So, ito po, it means compulsory third-party liability.
0: Mm-hmm.
2: So, if ever po magpa... Actually, familiar to sa mga, especially mga drivers po.
0: Mm-hmm.
2: So, if ever magpa-renew sila sa registration sa kanilang mga sasakyan po or motor, mandatory siya sa LTO na kailangan po talaga kumuha ng CTPL para po if may mangyari pong aksidente, at least yung mababangga ng sasakyan na yun or yung driver na yun is merong matatanggap na insurance. So ito po sila is kung sa sasakyan po ang standard natin na premium is 803.25 po. If ever naman po motor, 522.95. So hindi naman po sila ganun kamahalan naman po.
0: Okay. So murang-mura lang, less yes, than 1,000. And if you want ano, mas mataas, of course mas mahal din yung babayaran mo.
2: Opo, magdadagdag ka lang po ng premium if ever gusto mo po isali sa insurance yung nandun po sa sasakyan, sa loob ng sasakyan. Example, driver po or ang pasahero po ba, ganun po.
0: Okay. And ano po ba yung iba? Meron po ba tayong for protection in case of, you know, physical damages or losses pagdating sa mga properties owned by a member of the cooperative?
2: Okay, sakto po, no. So diyan na po papasok yung comprehensive natin or own damage. So ito very important to na insurance, especially sa mga bagong owner ng sasakyan natin kasi para po ma-insured mismo ang sasakyan, hindi lang po tayo. So ito po is magdedepende ang premium neto sa kung anong model po ba yung sasakyan, anong year model, kung anong klase po ba siya na sasakyan. So ang ginagawa po natin ito is nagbibigay po tayo ng quotation sa mga bawat member na gusto po manghingi para malaman po nila kung ilan po ba yung babayaran nila para at least makapag-prepare din po sila and makapag-decide kung ano po yung bagay sa kanila. So pwede rin po natin isali yung mga nakasakay dyan sa sasakyan. Parehas pa rin po yun. Hindi lang po yung sasakyan, kung hindi, pati yung mga nandun sa loob na sasakyan is insured din po.
0: Mm-hmm.
2: Yun po yung kinaganda. Okay.
0: Kanina na-mention ni Sir JC, ang pagdating sa ating mga property insurance, sa pagdating sa yung mga fire insurance, ano po ba yung mga ini-expect natin na mga details pagdating sa fire insurance natin, Sir JC?
2: Okay, so sa fire insurance natin is pwede natin ma-insured yung mismong bahay natin. So, okay. Syempre, mag-defer pa rin siya or magde-depend pa rin po siya kung ilan po yung coverage ng bahay.
0: Mm-hmm.
2: And hindi lang po siya sa fire lang po ha, pwede rin po siya sa other perils like earthquake, mga blood, flood and typhoon, pwede rin po natin sila isali. Hindi lang po siya para sa sunog lang po talaga. Yun po yung kinaganda ng SFIR, Standard Fire Insurance.
0: Kasi yung importante lang naman dito is magkano yung babayaran.
1: Yes
0: po. Okay, 1,000. And if gusto mo talagang mag-avail, kasi ang daming mga kailangan malaman mo and we cannot, you know, explain lahat dito ngayon, the best thing to do is to reach out for the nearest branches or satellite offices ng Tagum Cooperative, or you may reach out sa ating mga social media platforms for some queries and concerns. Yes. Para ma-address talaga fully yung mga questions ninyo. And meron tayong mga ibang insurance pagdating sa tawag nito, residential fire insurance na tinatawag. Ano po ba yung dapat nating malaman dito, Sir JC?
2: Okay, so ang dapat lang po natin malaman dyan is yun nga po, yung premium is magde-depend siya kung anong klaseng building po ba yung gusto niyang ipa-insured. Residential po ba? Commercial po ba ang gusto natin ipa-insured? And kung anong klaseng class po yun. So, meron tayong dalawang klase po, class A and class B. Class A, it means na fully concrete ang building or ang bahay.
0: Okay.
2: If ever naman po na gawa sa kahoy or ang bahay, class B na po, mas ko-consider na siya ng class B. So, medyo mas mahal po yung premium or mas mataas compared sa class A.
0: So, okay, yun. So iba po yun. Parang merong dalawang standard fire insurance, meron din tayong advantage insurance.
2: Mm.
0: Yun yung residential.
2: Ah, okay. So advantage po pala. So ang advantage is, yan po is fire cash assistance lang po yan. So mas mura po talaga siya compared sa standard fire natin. Kasi hindi po may insured yung mismong bahay, pero meron po kayong matatanggap na cash assistance.
1: Yes.
2: If ever masunugan po.
0: Magkano po ito?
2: So for just 50,000 ang fire cash assistance sa pwede natin matanggap for just
0: premium,
2: 250 pesos lang po.
0: 250. Kanina, 1,000. Yung, ano ba yun? Fire insurance? Standard fire insurance is 1,000 something.
2: Yes po.
0: And ang ating next one is yung advantage insurance is 250.
2: Yes po. Tama.
0: Okay. 250. And meron po kayong coverage na 50,000 for the residential fire insurance. Bibigyan po kayo ng cash assistance.
2: Yes po.
0: Correct. 50,000.
2: Yes po.
0: Okay. Pwede na tayo mag-quiz.
1: Yes.
0: Okay. Apart from this one, Ma'am Adele, ano po ba yung iba nating mga non-life na produkto sa MBA?
1: Pansin ko lang, Ken, no, marami-rami din itong about sa fire insurance, no. So this is a good na ano talaga protection, no, ng ating mga bahay, no. But then aside from that, we also have yung co-op AXI plan, no. There's also my chain, no, chain or the Climbs Health and Accident Insurance. No, so diverse. There's also travel insurance, no, especially for those na mga bumabiyahe frequently, no. So this is good. There's also ito yung naano ko talaga na uy, may ano pala, may student personal accident insurance, kasi even kami, no, sa school where I work, no, so yung mga estudyante namin na nag-OJT or they are going to parabang yung may mga activity sila off campus, so if they are member of Tagum Cover, they could actually avail of this one, no. So this is really these are mga yung iba't iba na mga iba pang mga non-life ano, may mga insurance. Then there's also personal accident insurance or the Patex 15. No, there's also LISA. Nag-avail ako nito last year, I believe. There's also Millennials Protect Insurance, Family AXI, there's Tricycle Operators and Drivers Association na accident plan. So,
0: ang dami.
1: Oh, napansin dami ko na parang everyone is pwede talaga siyang makover, no, for just a very minimal na premium, no. So, I hope na yun, this is not to market, no, para bang i-promote, but to inform them that marami-rami talaga tayong mga insurance products na sa Tagum Cooperative.
0: Ganito na lang, Ma'am Adele, kasi marami. Yes. And of course, we are time sensitive.
1: Yes.
0: We are time constrained and time bounded. Tatanungin natin ngayon si Sir JC from marketing.
1: Yeah.
0: MBA to, ah. MBA, kaya siya po yung may saktong alam pagdating sa mga usapin na ito. Sa lahat ng mga na-mention ni Ma'am Adele, ano po ba yung mga dapat natin, ano po ba yung mga kaakibat na impormasyon na dapat natin malaman very briefly kasi wala na tayong panahon. Sige, Sir JC.
2: Okay, so syempre sa dami-dami ng ating mga insurance products sa Tagum Cooperative, mahirapan po talaga yung mga member magpili kung ano po yung bagay sa kanila. So yun po, yun na lang po. Kung pipili po kayo ng insurance na bagay sa inyo, isipin nyo po talaga kung ano po ba yung dapat nyong kunin na makakatulong talaga. Example, office-based, yun po bagay pares kay Ma'am Adelpha. Office-based is LISA po, or Love Yourself Always. Yan po yung bagay sa kanila kasi yan po yung accident insurance natin para sa mga office-based. If ever naman po na yung mga driver lang po, mga construction worker, dyan na po babagay sa kanila yung Co-op Axie. So, if ever po naguguluhan po talaga kayo, pwede po kayo mag-reach out sa amin. Pwede po kayo mag-chat sa amin sa Facebook page sa Tagum Cooperative MBA. Pwede rin po kayo tumawag sa number po namin sa MBA din po. Or pwede po kayo mag-visit na lang po sa mga nearest branches po. Yeah. Para po makapagtanong ng maayos kung ano po talaga yung babagay.
0: Now, we go one by one very briefly, Sir JC. Kasi I believe meron pa tayo na natitirang oras na konting-konti na lang. Kasi kailangan natin bibigyan ng linaw yung mga active listeners natin ngayon pagdating kung how much yung premium or kung at ano ba yung specific or yan mismo na insurance. Let's start with the Fire Insurance Cash Assistance. Magkano po ba ang, ano po ba itong Fire Insurance Cash Assistance at magkano po ba yung babayaran nila? Say for example, they will patronize or avail this kind of insurance product.
2: Okay, so ang starting natin dyan is 120 pesos lang po na premium. Tapos meron na tayong cash assistance na 10,000 pesos po. Okay. Doon sa building din, meron din po tayong accidental death benefit na 10,000 po para sa member na kukuha nito. If ever naman po, 185 pesos is
0: 10,000.
2: Same pa rin naman po, pero para to siya sa mga commercial building. Yeah. Yung sinabi ko po na 120 pesos is para siya sa mga residential building like houses, private house, commercial building, yan po yung mga store po, mga ganyan, mga sari-sari store.
0: And let's clarify, cash assistance po ito.
1: Yeah.
2: Yes po, cash assistance
0: yung
2: siya.
0: Yung Keyman Insurance naman, Sir JC, ano po ba yung Keyman Insurance at ano po ba, magkano po ba yung premium, the very minimum or at least the minimum insurance premium para sa Keyman?
2: So ito is same pa rin po siya sa LISA natin or Love Yourself Always. Para pa rin po siya sa mga white collar or mga office based. Pero mas babagay to siya sa mga red suit or yung mga medyo mataas na yung position. Bakit? Kasi mas mataas po yung premium niya compared sa LISA, pero mas mataas din po yung benefits niya. So ang pinakamababa is 1,825, pero ang accidental death niya and dismemberment is 1 million po.
0: Okay.
2: So sobrang taas ng benefit niya po talaga compared sa iba po sa LISA.
0: Ito din, Sir JC, sikat din po ito sa ating kooperatiba, yung Co-op Axie Plan. Magkano po ba yung premium natin dyan at ano po ba itong Co-op Axie Plan?
2: Okay, so ang premium natin dyan is 185 and 330. So ito po siya na Co-op Axie Plan is pwede po siya sa lahat.
0: Okay.
2: Lahat po, as long as 18 years old to 69 years old. Pwedeng-pwede po lahat kumuha nito as long as member po sa Tagum Cooperative. Meron na tayong accidental death if ever 330 ang kukunin natin. Meron na tayong accidental death na 100,000 pesos. Meron din po tayong unprovoked murder and assault na 50,000 po.
0: Okay.
2: Meron din tayong accidental medical reimbursement. Ito po yung isa sa ikinaganda nitong Co-op Axie. Meron siya if ever makagat ba ng aso or ma-slide sa hagdan, okay. pwedeng po kayo maka-avail dito. If ever, ang injection po is 7,000, up to 10,000 po ang medical reimbursement na pwede mabalik sa inyo po.
0: Okay.
2: Tapos, meron din po siyang hospital income rider due to accident. If ever po ma-admit ang member because of accident, meron tayong hospital allowance na 300 pesos per day, maximum of 7 days po.
0: Okay. Ayun po yung premium natin, 330 yung pinaka-malaki.
2: Yes po.
0: Okay, pinaka-mataas. Ito po yung co-op AXI. Now, puntahan naman natin yung tinatawag natin na chain or chain health and accident insurance kasi ang dami po ng insurance non-life products ng ating MBA. Very briefly, Sir JC, magkano po ba yung premium na babayaran natin? At ano po ba yung claims health and accident insurance?
2: Okay, so unahin ko lang po yung premium, 250 and 500 pesos po ang options na pwede natin ma-avail.
0: Papilian.
2: So, diretso na lang po siguro tayo sa 500 pesos po, no? So, sa 500 pesos, bagay na bagay po itong chain sa HPP kasi ang purpose sa chain is makapagbigay ng hospital allowance sa mga member.
0: Okay.
2: So, meron siya accidental death na 10,000, tapos meron siyang hospital income if ever ma-admit ang member.
0: Okay.
2: 500 pesos per day po, maximum of 7 days. So for just 500 pesos, if ever po ma-admit tayo ng 7 days, meron na tayong 3,500 na hospital allowance. Yun po yung
0: kailangan. And we want to clarify kasi in a year, meron talagang mangyayari sa'yo, ma'am. Masasakit ka talaga.
2: Opo.
0: Kasi viral yung fever, trangkaso. Mm-hmm. And you will avail for only 500 pesos. Maliit na bagay yan. Okay. Ano po ba yung kanina? Sikat na sikat to sa panahon ngayon ng mga Gen Z. Meron po tayong travel insurance. Ano po ba yung travel insurance dito sa ating Tagum Cooperative? At magkano po ba yung babayaran?
2: So yung babayaran po is nakadepende po yan kung saan po pupunta.
0: Okay.
2: So yun lang po para mas maalaman din po ng member na nag-o-offer din po tayo ng travel insurance sa Tagum Cooperative. Hindi lang po tayo sa accident, hindi lang po sa health insurance. Kung hindi, meron din po tayo mga travel insurance. So yung mga may balak po mag-travel dyan ng mga members natin or would-be members sa Tagum Cooperative, pwedeng-pwede po tayo mag-reach out sa amin para mabigyan namin kayo ng mga list kung ano po yung babagay sa inyo na insurance.
0: So this would vary depending on the travel kung saan kayo pupunta.
2: And kung ilang araw po.
0: Yes, okay.
2: Yes po.
0: So basically dapat yung puntahan talaga yung opisina natin. Ano naman itong student personal accident insurance? Magkano po ba yung babayaran nato? Babayaran natin dito?
2: Ah, okay. So ito po is ginawa po natin tong student accident insurance para po sa mga youth member natin. So same po sa sinabi ni Ma'am Adelfa kanina, no, bagay na bagay po siya sa mga student. Then ang starting po niyan, if ever preschool or grade school, option 1 and 2 po ang pwede diyan, 25 pesos and 45 pesos. If ever naman po high school, pwede na sila to dumiretso sa option 3 which is 65 pesos. If ever po college, pwede na sila sa pinakataas, pinakamataas po natin na option which is 110 pesos po. So madami na po yung benefits especially para sa mga accident pero wala siyang life insurance po.
0: Okay. So okay na yun. Ang liit-liit lang. Affordable. Very affordable.
2: Very affordable po.
0: 25, 45. Yes. Nako, isang milk tea nyo lang to.
2: Yes.
0: Isang milk tea lang yan. And whereas you pay for only 25 pesos or let's say the maximum 110 pesos, covered na po kayo for a year, 'di ba? Protected ka na.
1: Yes.
0: Meron din tayong tinatawag na personal accident insurance kanina. Ano po ba 'yung magkano po ba 'yung babayaran natin dito, Sir JC?
2: Ito po talaga 'yung pinakamura sa atin, no. From the word itself po, pa-tax 15 pesos lang po ang babayaran natin.
0: Wow.
2: Dito. Sobrang mura lang po talaga.
0: Parang text lang, ah.
1: Yes.
0: Send to 23. Ah. So okay. Ano po ba yung mga dapat nating malaman dito, Sir JC?
2: Ito po siya is medyo same lang po siya sa co-op AXI plan.
0: Okay.
2: Basically, focus siya para sa mga accidents po.
0: Mm-hmm.
2: So, meron siya accidental death na 5,000 lang po. Tapos, meron din siya accident or permanent disablement na 5,000 also. Death due to motorcycle accident, 5,000 din po also. And accidental death due to drowning or snake bites or dog bites, 5,000 po for just 15.

0: klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: 17.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Sipya tarito sa part nga gisugal nato tanan bisag kabaluta nga pilde regya po natong padulngan. Why? Hala no.
7: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
8: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee. Kay tungod, nabag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Looking

Mga nagpuyok nga walay samok, hinluog tumong ang among mga utok. Apanda kong panguta na nganong sa imong ani, niabot ang tanan o kami kinaapiki. Ang singot na mong gikalas, pastila na abdag malas. Nangyawat intawon para pampalit o bugas. Giatiman, gisayangan na mong uras o kahago nganong sa imong

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

Phone, TV, electric pan, ang suga sa simbahan, magsigig palong siga. Well, it is very understandable nowadays kay ni agi man ta ani karong El Nino niya. Masabtan po nga natay shortage sa power system, no. Anyway, ano na relate man ako na no karon sa tua? Kasi mga igsuon mo ni ang mahitabo. We will never function isip usa ka Kristiyano kung kulang ang grasya sa Espiritu Santo nga mulatay kanato. Murabag kuryente ba? Isa sa mga nakapalisod sa tuwa manggod, kanang gitawag og power loss. Kita'y gabayad anang power loss sa konsumante man nagipataw. Unya, kaning power loss, dili kita ang salaan na. Usahay, ang salaan na, as explained, no? As I try to understand these things, ang nakasaang sala gidana is una sa mga sani mga equipments nga giagian sa kuryente, either daan na ang problema sa wire kay sobraan ka init, ano ba, so on and so forth. Isa po is kanang mga kawat na jumper kakuha kuryente nga walay kwintador gakawat, or ang mga wires gipangkawat, no, mo na ni mga kosa power loss. Niya na pa nga mga mata nga na. Now, kung ibutan nato na karon sa kinabuhing Kristohanon, kita dili ta mahimong mabungahon. We will never function as true Christians kung dili maayo ang latay sa Espiritu Santo nga ri kanato. Napud tay power loss in a way. Unsa man ang mga power loss? Kana mga desisyon natong ginabuhat nga makasala ta. Tinuyuan or dili tinuyuan. Naapoy experience of power loss. Labi na kung naatay gasa pero gigamit nato sa daotang butang. Or naatay gasa pero wala po nato gigamit. There will be a power loss in our life. And we will never see the fruits of the Holy Spirit when we continue nga pasagda nato nga kanang power loss magpermanente sa tuwang kinabuhi. So kung naay power loss, it has to be addressed. Pangitaon tong kinsang itang kung sa kuryente, pangitaon tong kinsa hinungdan sa kawat or naabay na jumper or tanawon nila ang maintenance sa wire, sa poste, sa kung asa nilatay ang kuryente, kung naabay mga discharges nga nahitabo din ha. Kita po, tanawon nato asa man na discharge ang gasa sa Espiritu Santo sa tong kinabuhi. Because Jesus has given the Holy Spirit to us, actually, sa ulugo nato na siya this coming Sunday, ang Pentecostes, iyang gihatag ka nato ang Espiritu Santo para kita mo function nga iya ni Kristo. Wala siya nagkulang. Ingon ganin siya, dili ko kamu pasagdan nga mag-inusara. Mubalik siya niya sa dili madugay, dili na daw siya mahilhan sa kalibutan. Apan makakita kamu kanako, ukay ako, buhi man, mabuhi usab kamo. Kana siya mahitabo tungod sa gasa sa Espiritu Santo. Ingon siya, mangayo siya sa amahan, ug hatagan kamo niyag malaing manlalaban ang Espiritu sa kamatuuran. Aron, makiguban ka ninyo hangtod sa kahangturan. So the grace of God, the Holy Spirit, ngayang hiatag sa tua, is klaro nga naa kanunay nato. Naalay mga discharges nga nahitabo. Kanuman, because we choose not to follow the will of God and not to make use of the gifts of the Holy Spirit within us. So mo na siya ang sayang. So karon sa ato ang kinabuhi, mao ni ang pangutana. Can you discover? Imo ba, kaya ba ni mong diskubrihan kung unsa tong mga discharges and power losses nga imuhang nabuhat para mapalayo ka sa gasa sa Espiritu Santo? Kung makita mang galing nimo, unsaon nimo pag-address ani para magpabilin kang ligon o makanunayon din sa grasya sa Espiritu Santo. Unta mo na ang atong pambalandungan maigsuon, kay dili pa ulahi ang tanan para mahimo tang ligon o mabuhong kita sa gasa sa Espiritu Santo o sa iya ang mga bunga. Kaya na may kapasiguruhan na ang Diyos, gauban ka nato diha sa Espiritu Santo. Hinaot paunta. Amen. Manindong.

0: Ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod niya Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo gilubong. Sa katulo kaadlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot sa kalibutan. Amen. Ang Dios amahan kanunay nga nagpadayag sa iyang dakong gugma kanato pinagi sa iyang bugtong anak na si Jesucristo. Sa dakong pagsalig ug pagtuo, mga muyo kita, nga iya unta kitang ligunon diha sa atong gugma kaniya ug sa atong isig katao. Sa matag pagampo kita moingon, dungga kami Ginoo kitang tanan. Dungga kami Ginoo.
1: Alang sa tanang pangulo sa Kristohanong pagtuo, ngunta sila sa ilang tinguha sa pagpadayag sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
1: Alang sa tanang magdumala sa kinatibuk-an ug lokal nga panggamhanan nga magmasaligon unta sila sa Espiritu Santo kinsa mugiya kanila sa tanang mga desisyon nga ilang pagabuhaton nga may kalambigitan sa atong ekonomiya, ekonomikanhon nga kahimtang. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
1: Alang sa tanang kabus, mga masakiton, mga binilanggo nga masinati unta nila ang gugma ni Kristo diha sa mga panabang ug mga pagtagad sa ilang isigatao, ilabi na sa nagpalibot kanila. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dugna kami Ginoo.
1: Alang kanatong tanan nga nagkahiusa dinhi ni ining bangkiti nga unta sa kanunay masinati nato ang gugma sa Dios o dinasig niini masinati untan sa atong isig kaingon ang presensya sa Ginoo niining atong kalibutan karon. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
1: Alang sa tanang mibiya na niining atong kalibutan nga mabanhaw unta sila uban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo. Ato sa biapil sa ato mga pagampo, ang mga intensyon ni gihala ni Santos Kamisa, pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Waiki Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora, Darling Riterba and family, Rosemary Dai Ganterano family, Ruben Reponte and family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Angelica Roncales and family, Estrella Oyangurin and family, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chesley Jana, FM Radio Davao de Oro, and FM Radio Davnor and staff. Usab sa intensyon sa pamilya nga Okleda o Garcia. At usabi ampo nga itong mga igsoon nga ni Panaw na, labi na ang kalag nila, Paul, Esmeralda, Carmen, Shane, Ashley, Matilde, Francisco, Filomena, Judith, Teofila, Celso, Monta, Carmen, Roger, Alma, Petronila, Purification, Emilio, Edita, Agustin, Richel, Alan, Manny, Ruben, Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sani, Benjamin Senior, Augusto, Felix, Erlinda, Balbina, Pablito, Montano Senior, Leia, Gianni, Leonila, Virgilia, Armando, Dionisio, Rosalina, Jesus, Leia, Annabel, Dominador, Carmen, Kalagusab ni Victor Senior, Kalag ni Lydia, Crescencio, Olpiana, Margarito, Usab Kalag ni Cesar Senior, Kalag ni Jan, Leticia, Samuel, Usab ang Kalag ni Sullivan. Ugan tanang Kalag sa purgatorio, labi na ang wala na nagahandom kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Amahang langito, nipadala ka namo ang imong espiritu sa kalinaw o katarong aron na magkahiusa kaming tanan isipin mo mga anak dinis sa yuta o sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Malingkod, andamo na ito ang ato mga agasa.

0: Mga igsoon, maup kini ang kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan niya gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo.
1: Ginoo, nilabangan, kalawat ka ni mo.
0: Panipamulong mo lamang, pamaayo.

Maayong gabi, mga Ikson ko din ni Kristo. Welcome sa itong programa, ang Buhing Gracia. Og thankful kayo ta kay nakamisa kita karong gabi una for tomorrow. And we are also thankful nga giulan na taginagmay diri ano sa itong probinsya. Yeah, I hope nga ginagmay ra pud sa tanang parte no sa Davao region para wala po yung mga baha-baha. Na kasi nati tag mga nagparamdam gamay ang mga linog-linog. Well expected po na kay init kay yuta, magbabasa ang yuta muhunob, ang tubig muhunob niya, magcompress po ng yuta. So expected yun na nga na yung mga movement. So mag-ingat ta. Yeah, we pray to the Lord nga dili ta mga unsa sa ninyo ni mga kalihukan nga dili nato hawak. Dili na to control sa to ang kinabuhi. Ug buot ko magpasalamat sa tanan nga mga naguban ug nakikuyog sa tanan nga mga sa to ang programa karon labi na diri sa istasyon nga niduyog sa to ang Santos Camisa, ato ang mga mag-aawit sila Kuya Lito, si Kuya Jefferson ug usab si Kuya Jason nga mao yato ang operator sa to ang live stream para ang ato ang Santos Camisa madungog dinha via Facebook live stream, madungog makita ninyo o sa inyo ang mga radio nga components or cassettes baka doon yan nadira sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pasalamatan po nato ang atuang kanunay nga backbone sa atuang programa, no, for giving us always the support, the full support para magpadayon kining atuang programa, no, running 6 years. Yes. Ang atuang programa mga igsuon diriya sa atuang istasyon gikan pa sa Z Radio niya karon FM Radio. Labi na ka nga Mama Ricard Zamora, atuang kongresista diriya sa Davao de Oro. Mama Ricard, thank you. Belated happy birthday. Last Sunday, nagsaulog si Mama Ricard sa iyahang birthday. Naka-attend ko dito sa Mungkayo kay it happened nga nag-attend ko sa Synodality dito, no, sa seminar. And then we were invited to go there, so nakita-kita may naka-personally greet ko kang Ma'am Maricar. Ma'am, thank you for being supportive sa atong simbahan, and thank you also for showing your love and concern to your constituents diriya sa Davao de Oro. Salamatan po nako ang atoang mayor sa Mungkayo, Municipality of Mungkayo, si Sir JR, no, nga supportive po kayo sa itong programa for making follow-ups, no, niya gapangutana kung kumusta ang programa. Galingkod ba ko, Sir JR? Thank you kayo sa munda ko nga suporta, no. Thank you kayo for being an instrument of God's grace para kining atong Santos nga misa mapalapnag nato dito sa mga igsuon nato, labi na kato mga igsuon nato nga dili makato sa simbahan tungod sa nakadaiya nga mga rason, labi na sa ilahang mga balatian. Pasalamatan po nako ang tanan nga naminaw sa ato ang programa, hilabi na sa mga niuban mismo sa ato ang Santos Camisa via Facebook live stream. O shout out tamo din hi akaroon dito sa page sa ato ang station, ano, labi na sa Norabic Floral de Tababa. Maayong gabi din ha kanimo ma'am, gabi usab kang ati Denden Amabaw. Maayong gabi te, kita-kita na po taong ma kang Grendola Irene, no? Happy Mother's Day, no, sa nanay nako sa Arkansas, USA. God bless you kanunay. Sa tanan nga mga ginikanan di ay Happy Mother's Day bukas. May bulak o walay bulak, ang importante ang among ginikanan, ikamo among inahan, gimahal kamo namo. Og sa among pagpadayag, mapasalamaton kami sa inyong pag-aruga kanamo. Yan. Usab kang Ma'am Consuelo Malanot. Maayong gabi din na kanimo ma'am. Salamat sa pagsubay sa itong programa. Parokyano na ako ni siya sa Kamanlangan. Usab kang Ati Badet Galvez, no, kawan sa iyong pamilya. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pag-uban sa itong Santos Kamisa. Huwag hilabi na diridagan sa itong programa. Kang Kuya Danny Dumagat. Maayong gabi din na Kuya Danny. Huwag sa imuha mga kajiki kayo din na sa Queen of Peace, no, sa La Filipina Tagum City. Kang Kuya Loloy Verana. Maayong gabi din na Kuya Loy, no. Miss you were here. Ang tanaka dari makabisita po ka. Uban na po sa itong Santos Kamisa. Salamat. I know you are very busy. Labi na sa imuhang panginabuhian. Pero salamat sa imuhang pag-uban sa itong Santos Kamisa. Maayong gabi din na Kuya Loy. Usab kang Jaina Miles. Salamat sa imuhang pag-comment o pag-uban sa Santos Kamisa.
usab ka nga ti Zinaida Gulayan. May gabi din ha kanimo te. Kita-kita at tapuhon sa maayong kabubuton sa Ginoo, labi na sa Santos nga Misa. Ang kang Ma'am Raquel Marquez, watching live from GKK Senior San Miguel Proper Panag, New Bataan, Davao de Oro. Ma'am Raquel, may gabi din na kanimo o sa imo mga kauban sa GKK din ha, sa GKK Senior San Miguel sa Panag, no? Dol-dol ni sa kamanlangan, no? Usab kang sa ako ang inahan, no? Kang Mama Edna Lechido. May gabi din na kanimo ma, ka I know you are watching. O sa akong pagumangkon, kang Mimi, may gabi din na kaninyo. Usab ang niuban sa tuang pag sa Ulog Santos Kamisa, si Kevin Shmore. May gabi din na nimo kuya. You are watching with us. Thank you kayo sa imuhang pag-uban. O usab kang Yui Madum nga nagtanaw gikan sa Japan, no? May gabi din na kanimo Yui. O sa tanang nga nagapaminaw din na sa lain-lain nga mga lugar sa tibuok Pilipinas kung nasa naabot nga tuang naabot nga tuang programa. Usab kang Louis Baruiz. May gabi din ha Father Vic. May gabi din ha kuya. Gikan daw sa GKK Sagrada Familia. Yes, may gabi din ha. Shoutout sa inyo ha. O sa inyong mga panginabuhian sa mga kauban din ha kuya. Mayong gabi din ha kaninyong tanan. So, dito ta sa tuang panaghisgutan, no, kay mga igsuon, nagparamdam na. Kaya wasa nagparamdam na. Nagparamdam na ang taliabot nga dako ang kasalugan mao ang Pentecostes, no? Pentecostes. Puhon-puhon sa ulugo na Tunisia, unya ang ato ang mga ebanghelyo magleading na siya towards sa pagpadala sa Espiritu Santo. Dili man sa kay unhan nato no ang Pentecostes, pero because of our gospel for today nga ni saad ang ato ang Ginoo mahitungod sa iyahang ipadala, no, ang manlalaban nga maoy magtudlo ka nato sa kamatuoran ug sa pagpuyo niini. Actually naabiran na siya sa ato ang pagpadayag, no, pagpadayag nato sa pagtuog. Nagatuo kami sa nagatuo ako sa Espiritu Santo ang mabubuhat sa langit ug sa yutang ang nagatudlo ka nato sa pagtuman o pagbuhat sa kamatuuran. So muna siya ang ginapadayag nato sa tuang pagtuo. So there is a question, unsa may epekto sa presensya sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa usa ka tawo? So muna nga tuang a little bit istoryahan, tubagon gamay para natay madungag ang kahibalo, no, sa pag-andam nato sa ito ang kaugalingon sa pagsaulog nining Pentecostes. No, that's 50 days after Jesus' resurrection. No. Una, transformation and sanctification. Musugot ka sa dili, when the Holy Spirit fills you, it will transform you. Mura ba og kung tungo na, hilig kay ka mukaon og mga junk foods, hilig kay ka moinom og mga soft drinks, unya karon nagbag-o ka sa imuhang lifestyle because you have learned you wanted to live in a healthy lifestyle, then magtubig ra ka, less ang imuhang rice, unya more on gulay, meat. So ginabantayan ni mo imuhang diet, slowly and slowly you will be transformed. And moreover, kung naan siya sa kung ibutan nato ni sagasa sa Espiritu Santo, aside from transformation, mahimo pud tang balaan, sanctification. Shout out di ay kang Darwin Lasan Arbilio. Shout out kuya from Santo Tomas, Davao del Norte. Mga kababayan, ako din na sa Santo Tomas. Mahing gabi din ha kaninyo sa akong mga classmates, batchmates. Mahing gabi din ha kaninyo, no? Sa mga nagtikaw-tikaw din na karon sa ilahang balay, preparation for tomorrow sa pagsimba. Mahing gabi din ha kaninyong tanan. Ikaduha nga epekto sa presensya sa Espiritu Santo din sa itong kinabuhi is mao ang dispensing gifts, no? The Holy Spirit bestows various spiritual gifts known as the charism upon individuals. These gifts are essential for edification of the church and enable believers to serve others.
maginahinag yung gawas ang karisma, no, sa nga bunga sa Espiritu Santo. Usa sa mga karisma ni Ana, no, dili tuyoon pero mabati sa tao nga ikaw balaan, no. Dili tuyoon pero mabati sa mga tao nga naagyo something sa imuha nga nagpaluyo nga nakapahimo nimo nga maayo. Nakainom dumi noong ko, no. Katong naipangutan na, ngano man ang mga seminaryan nga para sa mga like ko, guwapo man jud kaayo. And then ayo sa kapare nga nito bag, ang mga seminarians dili man tanan guwapo. It's just ang ilaha presensya attractive kaayo sa mga like ko kay naa manggoy lahi sa ilaha. Ug ang usa sa mga nakapalahi sa ilaha is ilahang way of life. Dili lang sanina, dili lang hinapay, dili lang panulti, kundi dili ang ilahang way of life. And the charism nga kung makikistorya siya og laing tawo, dili na siya mahitungod sa for the sake of asking questions, pero mupadulong yun palawom nga ilailahon ang tao. Kana isa na siya sa mga charisma, no, nga mahimong tinuod, mahimo siyang inquisitive sa kinabuhi, dili lamang kay maghatag og giya, maghatag og mga advices, kundi mahimo siyang open ug mudawat sa tawo nga dili niya husgahan. Actually mao na kinaiya sa Katoliko nga dawaton nato ang isig katawo nato nga dili nato sila husgahan. Dagan pa isa pud sa mga epekto niini kanang gasa sa pamaba, no, na gift of tongue, dili na siya ka ng gift of tongue na dili mo masabtan, no. The gift of tongue is that you know how to console other people, you know how to listen to them, you know how to speak right words at the right time, at the right place. Kanang mga butanga, no, gasa na siya sa Espiritu Santo, karisma na siya. Naiusa ka pare, dili man ni siya kagwapuhan, dili po ni siya, well, dili matanang pare, maayo mo humili, no, pero ingon ang mga tao, Father, bisan pa og ningana siya, Father, no, pero ganahan mi anang paria, Father. Nganong ganahan mo? Mabati man gud namo siya, Father, nga dili siya layo namo. Nya every time nga magigistorya sa samua, Father, makarelate gyud dayon siya sa amua. Kada siya mo nay karisma. Mayong gabi din na kanimo ate Rosalinda Ronquillo sa Panabo, New Visayas. Parokyano na ako ni dati sa Mary Mediatrix of All Grace Parish. No, parish na karoon. Mayong gabi din na kate o sa imuhang pamilya. Ikatulong mahitabo sa itong kinabuhi kung na ang Espiritu Santo kaning itawagog guidance and inspiration. The presence of the Holy Spirit provides guidance in making moral and ethical choices. Kuna ang gasa sa Espiritu Santo, no? Kuna ang gasa sa Espiritu Santo din sa imong kinabuhi. Ang imuha mga desisyon sa kinabuhi, no, mo subay gyud ng moral o ethical nga pamaagi. The Spirit inspires and leads believers to act according to God's will, especially in times of uncertainty. Usahay, corny kaayo nang mahimo bitatan tinuod nga Kristohanon, no? Kalimbawa, uy, dili na to nilabtan, dili man na atuan. Yung uban mingo na, dili lagi na mailan lagi. Or kanang mahimo tang maayo nga to sa ubang tawo, palimbawa ni sulod ka Watson, ni sulod ka og mall, ni sulod ka og tindahan, unya pagabri nimo gipauna nimo ang tigulang, gipauna nimo ang kabataan, o kinsa man gibuki pauna nimo kay para na nimo mas kinahanglan silang mauna kaysa sa imuha. Or pagpili sa imuha nga hinigugma nga moingon kaniya, dili sa nato ni buhaton ha, gawa sa kaminyoon, maningkamot ta, o giyahan ni mo simba ta, mutahod ta sa itong ginikanan, muuli ta o sayo, dili magpalabag laag, mudula o cellphone, pero muatubang yapon sa mga responsibilidad, dili magpalabi, kabalo mo pugong sa kaugalingon. Kana, giya o inspirasyon sa Espiritu Santo. Napa ang epekto sa Espiritu Santo kung dinaha sa kinabuhi sa tao, kanang gitawag comfort and peace.
you will find comfort and peace. The Holy Spirit comforts believers in times of distress, bringing peace that transcends understanding. This comfort is rooted in the assurance of God's presence and love. Ang permitin ako ma-example lang ka na mamatyan bitaw ta, kapansin ka kung mamatyan ta, nagitay sakop sa pamilya or kaparintihan or kahigalaan niya, mutapik sa tuang shoulder, wala sila i-istorya sa tua, wala sila i-advise sa tua, but their presence will give us comfort and peace. And that's the work of the Holy Spirit. When kunabitaw mo mga kalibog, no, na mga kalibog, na mga kabalaka, ang Espiritu Santo mugiya kanimo nga mukalma ka, mutanawon nimo ang sitwasyon objectively, and you will always see the presence and the grace of God even though you are facing difficulties in life. Shout out di ay kang Christine Nika Kuriba Fabilyaran gikan sa GKK San Lorenzo Ruiz Hanging Bridge. Pero naa daw siya karon sa Manila. May gabi din namin mo, Ate Christine. Pakigreet po ko sa mga Bisaya na itong mga parintihan din na sa inyuhang itrabahuan o sa mga ipuyan o sa mga kauban sa imuha mga kasilinganan dira sa nakasabot, no, Bisaya. May gabi din ha, kaninyong tanan. Napoy mga tao po na no, bisan pa o gubot na kayo kinabuhi, daga na kayo problema, pero piliyon gihapon niyang kalina o dili siya mubalos, kana agasa na siya sa Espiritu Santo. Ako ang permite ginaingunan na dili mabalaka nga piliyon o mubuhat o maayo, kay ni kausa dili yun sipiat ang mubuhat o maayo, ni kausa wala yun magbunga o dautan ang maayong binuhatan. Somehow you will be guided by the Holy Spirit to choose peace and to choose His providence and works and His guidance, because kabalo ka, kaniris kalibutan, kaniris kalisdanan tanan, muagi, mulabay lamang tanan. Pero ang grasya sa Ginoo, once talikdan, biyaan yun na, mabiyaan yun na to siya. Dili kayang Ginoo may mubiya na to. God don't have the capacity to left us behind, to leave us behind, no? God is always consistent. It is us, kita mga tao, mao yun ay kakayanan nga mutalikod sa yaha. Tungod sa pagpili nato sa kasalanan, pagpili nato nga mabuhat ang dautan. So ang tao nga naa din ha, ang grasya sa Espiritu Santo, naglihok siyang kinabuhi, maningkamot o maningkamot yun na siyang apiliyon niya ang makapabalaan niya, ang makahimo niya maayo o buutan. Sunod po, kaning empowerment for witness, no? The Holy Spirit empowers believers to witness of their faith effectively. Kanina mga tao ba nga, ang makita ganyan mo nga na ang Espiritu Santo, mostly, kanabit sa relational aspect, kanang taas o pasensya, mo higuma gihapon, mo pasaylo gihapon, bisan pa o dili na sila angayan. Dili na angayan, higugmaon o pasayloon ng mga tao na kasala sa ilaha. But they choose to forgive, they choose to understand, they choose to accept. Sila itong mga tao nga nagasahan yun mismo o nakita nga nagbunga ang Espiritu Santo. Dagang salamat, Ate Christine, sa imong pagpaambit. Bulahan ang mapaobsanon, Father, kaysa mapakahitason kay lumalabay lang kita sa kalibutan. Salamat, Father, sa kaalam. Salamat din po. Shoutout day kay Ma'am Limen. May gabi, Ma'am Limen. Nag-chat ka, pero ako sa basahon to later. See you soon on Monday. On Monday po, see you soon. Number 6, when the Holy Spirit is in one's presence, unity and fellowship will also happen, no? Ang gasa sa Espiritu Santo manggod, nakapahimo natong usa. Makapahimo yun natong usa. Muna, if the Holy Spirit, if kung ang kuno ni mo nga na ang Espiritu Santo ni mo din ha, nagpuyo sa mong kaugalingon, musugot ka sa dili, dadun yung kaniya nga mahiusak ka sa katilingban nga nagpuyo pod sa Espiritu Santo. The Holy Spirit fosters unity among believers, encouraging them to live in harmony within the body of Christ. This unity is critical for church's mission and witness in the world.
and fellowship, no? But that is mo na nga kung na ang Espiritu Santo dalaon og dalaon jud ka sa simbahan. Kung na ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi, mosugot ka sa dili, dalaon jud ka niya ngadto sa katilingban. Kaya nga naman, ang katilingban lawas man ni Kristo, ang simbahan lawas man ni Kristo. Og di na nimo mapadayag ang tinuod nga pagpuyo sa gasa sa Espiritu Santo. In summary, the Holy Spirit's presence profoundly impacts personal faith, community life, and the broader mission of the Church. By embracing the Holy Spirit in their lives, believers can experience true spiritual growth, empowerment, and peace. Father, posible ba ni siya mahitabo sa kinabuhi? Posible kaayo mga isuon kay ang Ginoo sa paghatag sa Espiritu Santo kanato walay exception. So nonetheless, God will always empower us, God will always bless us with the Holy Spirit, and sunod nga mga Domingo sa ulugo natong Pentecostes, ipahinumdum ka nato nga iyahang gipadala ang Espiritu Santo ngadto kanatong tanan nga mga magtutuo. Bisan gani, ang Simbahan Katoliko nagtuo man po niya, bisan ang mga dili mo tuo kang Isu Kristo or wala pa nakadungog sa maing balita ni Kristo, nagatuo ang Simbahan Katoliko nga sila po na panalanginan sa Espiritu Santo. Kaya ang bunga lagi sa Espiritu Santo, maunang mga butanga na makapahimo nilang maayo, buutan, o kauban sa pagampo, mahimo po silang balaan. Mauna mga igsuon nga kita mga napanalanginan, kita nga nabunyagan, I mean, kita mga nabunyagan, kita nga natagaan sa Espiritu Santo. Kung makita nato nga nagalihok siya dinha sa atong kinabuhi, mag-epekto yun na siya sa pang-adlaw-adlaw natong pagkinabuhi diri sa kalibutan. So mga igsuon, simsimin sana natin ang banal na Espiritu Santo na binigay ng ating Panginoon sa ating buhay. Ugunta, dili nato sayangan ang iyahang grasya. Munang ubang adlawa, kung nakita nimo kanunay nga ikaw gipanalangin sa Espiritu Santo tagay panahon ng pagsaulog sa Santos

epekto, no, epekto sa gas sa presensya sa Espiritu Santo nga nasa tagsa-tagsa na ito kinabuhi. Kasi ang Ginoo magod galihok kanunay sa tua, ang Ginoo kanunay nagpanalangin sa tua, wala gita ni kausag ibiyaan niya. Muna nga ito ang ihalad o balik ang ato ang kaugalingon, ato ang daigun o pasalamatan siya sa kanunay, kay kining tanan, iyaha o dili atua. Shout out kay Ma'am Tessie Ortiz Hentapa. Maying gabi din hanin mo, ma'am. And good night. And may you have a good night's sleep. And God bless you always. So sa tanang mga nagapaminaw, salamat kaayo sa inyong paghatag o pagtahan og panahon sa atong programa, Ang Buhing Gracia. Kauban ninyo mga programa, inyong alagad sa kahanginan, Father Vic Lechido, nga nasayin karoon din ha, sa parokya ni San Isidro Labrador, Chapel, Kamanlangan, New Bataan, Davao de Oro. O ga inyo ang madungo kanunay, matag Sabado, diri sa atong istasyon, live sa Facebook, o live po din sa inyong mga kadaiyang mga radio components or mga gamit para madungog ninyo ang atong frequency sa 96.7 Favorite Music Radio. Dagang salamat and see ya soon sa atong sunod na programa sunod Sabado. Dagang salamat, good night and may God bless you always.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Tarataot ang manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato pa yun. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Hubag mani, arthritis. Nakaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
12: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Lisod mong ganituuhan ang on the way kanapakahang I will stay. Why? Hala no?
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalampuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL, makabuhay!
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga Agricool Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero ni Osto. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Capsule. Kaya una ko akong balatihan. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Stack Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Pagihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang lakasan. Relieve your stress, anxiety, tension, and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9, Poblacion, Labunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-0497431.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bisan pag sa kainit sa panahon, sa imo agapon ko panington. Why? Hala no!
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: For Kips nga Agri-Tips, kabalo ba mo, usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit o concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, o fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig pag o kini-spray sa tanom. Kini nga Agricool Tip, hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri-School.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
12: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
13: Hugo Bistro!
14: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
19: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Summer na naman!
21: Summer na naman!
20: At
12: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
20: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhaan eh, nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karperwe. Capsule niya akong gigamit sir, capsule, kape, o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Summer na naman!
5: Summer na naman!
4: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
6: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Wala mo'y label, pero na mo'y call sign. Napay paluod-luod, hilom diha. Why? Ala no.
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: For keeps nga agri-tips. Para sigurado nga organiko o presko ang gulay nga ipakaon sa pamilya o makamino sa gastos, pwede magsugod og container gardening sa tugkaan. Kinahanglan lang og mga daan nga sudlanan, gwapo nga yuta, og mga liso o cutting sa gulay. Kini nga agricole tip, hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
5: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
6: TV Patrol!
5: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
6: TV Patrol!
5: Replay alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Linya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga plus, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuti
13: mabubuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: 1 station, all the hits.
15: FM Radio, favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa-M Agri-School.
2: EX Almaca Buhay

0: Isang ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Magkabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang inang sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C! Makaayog at saka kuwana sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto na anong sukat. Soul of Coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upang sa kumbana. Piktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C!
2: Di na yun mapugnan ang pag-

Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadoon nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.